0: a Nepal din suka ce an gano sama da mutum 100 da ake kyautata zaton cewa sun magale ne a wani ramin tashar samar da wutar lantarki. Yan sanda a birnin Arba Minch da ke kasar Ethiopia sun sanar da kama yan kasar Habasha kuma yan kasar Eritrea 32 waɗanda ake zargin suna tafiya a kasar ba bisa ka'ida ba ciki har da kananan yara 7. Kwamandan yan sandan birnin Kikebiu Adal ya shaidawa DW cewa an gano mutanen ne boye a wani daki da ke gargashin kasa a wani gidan kwana na unguwar Sikila da ke a Arba Minch din. A cewar jami'in sun kuma samu bayanai akan shigowar 'yan Eritrea cikin birnin ba bisa doka ba, inda haɗin gwiwa da al'umma ya kai ga gano wato wani wurin da ake ɓoye da su. Baya ga 'yan Eritrea 32 dai, 'yan sandan sun kuma kama mutum 3 da ake zargi da safararsu tare da kwace motar da aka yi amfani da ita. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu za mu miƙa ku ga Abdulkarim Muhammad da zai kawo mana rahotanninmu na wannan safiya.
1: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla, a cikin shirin na yau za ku ji cewa hulɗar diplomasiya na ƙara farfaɗowa tsakanin Algeria da ƙasashen IAS, Niger, Mali da Burkina Faso bayan tsamin dangantaka sanadiyar harba wani jirgin Mali da Algeria ta yi. Wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuka itatuwa don kare muhalli a Niger ta duƙufa don yaƙi da illolin da sauyin yanayi ke haifarwa a ƙasar. Za ku ji yadda masu lalurar zabiya a jihar Lagos ɗin Najeriya ke kokawa bisa ƙyama da wariya da suke fuskanta daga al'ummar gari. Suka kamfanonin sada zumunta ƙararraki da dama suke fuskanta a gaban kotuna kan zargin kimsawa yara kulafucin manhajojinsu. Muna tafi da sharhunan da jaridun Jamus ke yi kan abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka, har ma da rahoton kundin 'yan mata da ya nazari game da fargabar da ɗalibai da suka kammala sakandare a Najeriya ke fuskanta. Gabanin buɗe sabon babin neman ilimi a manyan makarantu. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan ji ra gaban shirin a wannan lokaci. Za mu yaye labulan shirin daga jamhuriyar Nijar, inda kyakkyawar hulɗar diplomasiya ke ƙara farfaɗowa tsakanin Algeria da ƙasashen IAS waɗanda suka kunshi jamhuriyar Nijar, Mali da kuma Burkina Faso bayan tsamin dangantaka sanadiyar harba wani jirgin Mali da Algeria ta yi a shekarar 2025. Yanzu dai ƙasashen huɗu sun kawar da takun saƙar da suka fuskanta a baya a ƙoƙarinsu na haɓaka yankunansu. Wakilin Isu Mamman ya aiko mana da rahoto a kai.
3: A 'yan watannin baya-bayan nan dai, masu lura da al'amuran da ke kai suna komowa a yankin Sahel sun lura da yadda shugabannin ƙasashen guda huɗu ke safa da Marwa a tsakankaninsu bayan zarge-zargen da suka taso a can baya, alamar da ke nuna ƙasashen na buƙatar juna. Alhaji Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa ne a wata tsangaya ta Tawa, na kallon abun a matsayin wata sabuwar soyayya.
4: Hulɗo da hulɗa tsakanin ƙasashen IAS da ƙasa Algeria abu ne wanda yake nuna cewa an manta komai, kuma duk abin da ya faru baya an bashi baya. Yanzu abin da an samu gaba tsakanin wannan ƙasashe shine yanda za a farfaka tattalin arziki, musamman tsakanin jamhuriyar Niger da ƙasa Algeria, abin da ya shahi wannan bututu na gas wanda ake ginawa tsakanin Nigeria wanda zai bi jamhuriyar Niger har ya je ƙasa Algeria, kuma ba'a haka ga man fetur wanda su ita ƙasa Algeria da taimakonta za a fudo shi, kuma ƙasar Nijar ta amfana da shi. Akwai abin da ya shahi hanya wadda ake cewa Trans-Saharan wadda take hada tsakanin ƙasa Algeria da ƙasashe wanda suke kudancin Sahara. Abu ne mai muhimmanci kwarai ga waɗannan ƙasashe, kuma arziki zai bunƙasa, kowa ya ci amfani.
3: Da dama dai na ganin ƙasar Algeria na da ƙarfin faɗa a ji a yankin, kana tana taka muhimmiyar rawa wajen saka baki tsakanin ƙasashe da ƙungiyoyin hamayya na kudu ga Sahara. Ko a baya-bayan nan ta yi shiga tsakanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ƙasashen Mali da Nijar har aka samu masarar fursunoni. To ko baya ga sha'anin tattalin arziki da kuma na tsaro, kowace moriya ƙasar ta Nijar za ta ci ga hulɗar da take yi da ƙasar ta Algeria fiye da alaƙar da take yi da tarihin Najeriya? Alhaji Abdulrahman Asmanu Abuba, masanin siyasa da diplomasiya, na cewa
5: Najeriya da Nijar kamar yadda mutane suka saba cewa raba su sai Allah. lalle an samu wannan matsala bayan dabga wannan juyin mulki. Amma in aka yunkura aka diba, ɗan arewa na Najeriya ba su taɓa da dama ba wannan yunkuri ya cimma gurin shi. Lalle a yanzu tsakanin Tinubu da magabata wannan na Niger ba a fahimta juna da yadda ya kamata, kai su magabata su samu maslaha ya za a samu a warware wannan matsala.
3: To amma ga sanin Muhammadu, daya daga cikin masu adawa da mulkin sojojin yankin na Sahel, yace kasashen na US sun ida nika tsabar su ne suka kuma kawo garin.
6: Alakan da kuke gani yanzu wannan sojawan suna tahiyar da su da ƙasar Algeria, duk da kowa ya gani irin kururuwar da suka yi ta yi cewar da Algeria ita ce ƙasa wadda ke rayar da ta'addanci da sauransu, yanzu kuma suka dawo suka amsa suka lashe sun ƙare kirɗa ne su ce gaba ɗaya sun gane cewar da babu wurin zuwa su yi gona, kuma Algeria ba irin kamar sauran ƙasashen nan ba ne. Shi ne Algeria da man ƙasa ce wadda ta'adda huɗa da ƙasashenmu. So, wannan abin man fetur ma da suke zance yanzu, yau tun lokacin ma domin san tun lokacin tsohon shugaban ƙasa Baba Tanja.
3: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, Jamhuriyar Nijar.
2: To a Jamhuriyar Nijar ɗin dai wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuke-shuken itatuwa domin alkinta muhalli ta gudanar da taronta na shekara-shekara da ta saba don faɗakar da al'umma ta hanyar gudanar da aiki a zahiri na dashen itatuwa don kare muhalli daga ƙalubalen sauyin yanayi da yake fuskanta. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilinmu na Yemai Salisu Bukar ya aiko mana.
7: Burin dai shine na karewar muhalli ta hanyar dashen itatuwa, sarrafa shara zuwa ga taki da za a iya amfani da su cikin gonaki, faɗakar da al'umma illolin rashin dashen itatuwa ko kuma yadda ta kamata a dasa su. Kuma akasari yara ƙanana ne ake horaswa bisa wannan fasaha ta kariyar muhalli, wanda ake ganin idan sun tashi da wannan aƙida to za su ci gaba da ita har su ma su koyar da wasu. Ta haka ne ƙungiyar da ke fafutukar ganin an shuka itatuwa domin kare muhalli ta Initiative pour l'Arbre ke shirya taro a duk shekara domin ganin inda aka kwana da kuma musayar fasahohi tsakanin dukkanin masu kula da kariyar muhalli a cikin ƙasar ta Niger. Ahmadu Ibrahim Mustafa, injiniya ne a fannin noma da kiwo da kuma tattalin muhalli, ya tsokaci kan irin cigaban da ake samu.
8: Yau Initiative tana da mutum wajen 2,300, wanda a da lokacin da Initiative ta fara mutane kalilan ne wanda ba su wuce ma 50 ba. Kenan yau sai in ce cigaba ne tunda ana nan ga samun matasa wanda suke mai da hankali wajen tattalin muhalli. Kenan ayyukan wannan da muke nan ga yana nan ga jan hankalin mutane, cigaba ne da Niger ta samu.
7: Daga cikin fasahohi na kare muhalli dai, akwai wurare da dama da aka zaɓa ko gidajen jama'a wajen dashen itace ko baiwa magidanta kuzari na dashe da renon itace ta yadda za su sami inuwa cikin 'yan shekaru maimakon zama cikin gidaje ko bakin titi babu inuwa ta itace. Sannan a hannu ɗaya wannan tsari ya shiga hal a cikin makarantu, inda ake keɓe wuri a cikin wasu makarantu domin mayar da shi wani lambu mai itatuwa da sauran kayan amfani na yau da kullum a wani mataki na koyar da kyawawan ɗabi'u a fannin inganta muhalli. Sai dai da yake magana Ibrahim Idrisa, wanda shine shugaban majalisar matasa ta Jamhuriyar Nijar, kiraye ga ilahirin matasa da su tashi tsaye wajen kare muhallinsu.
9: Shibke-shibken itace wannan yana da muhimmanci sosai, duba da irin yadda hamada da canjin yanayi yake nena mamaye ƙasashenmu. To irin wannan ƙungiyoyi suna nan suna kawo ƙoƙari sosai ga gwamnati, nan mu ma a matsayinmu na ƙungiya ta matasa gaba ɗaya muna kawo goyon bayanmu.
7: Daga cikin irin cigaban da aka samu, hadda raya wani wuri da aka tsugunar da wasu magidanta da ambaliyar ruwa ta kora daga gidajensu, inda aka kai su can saman dutse a unguwar bayan ruwa da ke Yamai. Injiniya Ahmadu Ibrahim Mustafa ya yi ƙarin haske.
8: Nan ga site da zansanyen sharshar cikin harobanda, mutane wanda ambaliyar ta ci a shekara 2021, a lokacin nan wurin gaskiya rayuwa ta yi wuya a can, duske saman dutse ne, babu itace, babu lakwal. Don ka Initiative pour l'Arbre mun ɗauki wajen shekara 3 ko in ce 4, akwai itace wanda sun kai 3,000 da muka shifka a can, wanda yanzu a misali ƙaramin sa an ce iya da metri 2, akwai masu har metri 7. Kuma a cikin garuruwan Nijar duka ayyuka ne iri ɗaya muke nan muna yi.
7: Ga masu lura da al'amura na yau da kullum, na ganin cewa iri-irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa masu ayyukan sa kai wajen alkinta muhalli su ne fa ta kamata daga ko'ina a ba su goyon baya don kowane yanki ya ƙaru da wannan fasaha ta kariyar muhalli. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
2: Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda aka gudanar da taro a jihar Lagos kan mawuyacin halin da mutane masu lalurar zabiya ke ciki na ƙangin rayuwar yau da kullum. Inda baya ga yanayin ƙalubalen lafiyar jiki da zabiyan ke fuskanta, yanzu haka suna fama da ƙyama daga al'ummar gari, waɗanda ke nuna musu wariya. Wannan na cikin matsalolin da taron ya faɗakar a kai don kauce kuntata musu a matsayinsu na mutane tamkar kowa. Ga wakilin Mansur Bala Bello da cikakken rahoton.
10: Shi dai zabiya walau mace ko namiji da sunan Hausa akan ce albino kuwa da yaren Ingilishi. Wanda duk mai ɗauke da irin wannan fatar kan nemi cikin inuwa ba tare da shiga rana ba, inda hakan ke zama ƙalubale a rayuwar zabiya musamman talakan da ke tsakanin al'umma. Mr. Dare Duku ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ke rajin kare waɗannan zabiya a Najeriya.
11: They believe their spirits, some say they
10: are can cheer musu aljanu, wasu kuwa sunaye barkatai. Amma zance na gaskiya mutane ne kamar kowa, kuma mutane ne na kirki a rayuwa.
11: Just like every other people, every one of us, they are beautiful.
10: Madam Ngozi Kenneth cewa take irin wannan musayar ra'ayi ya dace bisa fadakar da al'umma kare kima da martabar zabiya a Najeriya.
12: This awareness is to parents or persons living with albinism and
10: ɗaukar duk matakin da ya dace daga fannin gwamnati don magance barazanar da ke addabarsu. Ɗaya daga cikin zabiya da ya halarci wannan tattaunawa kuwa Mr. Tayo Alabi cewa rana ce da take cike da farin ciki bisa taɓo batutuwan da ke damun su na rayuwa.
11: Today is a special day for us. We create awareness for federal government, for everyone, so that
10: rana ce ta musamman ta inda za a wayar da jama'a kai tare da gwamnati bisa halin da muke ciki a rayuwa, musamman ta nemo hanyar da za a tallafa mana ta fuskoki da dama, musamman ma a wannan mulki na demokradiya.
11: All the Nigeria we can be inclusive in any aspect in.
10: To sai dai Madam Adeniki Awal wacce ta fito daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Lagos na cewa gwamnati na bakin kokarinta.
13: If different means of empowerment, Ministry of Health is also supporting there is healthcare.
10: Gwamnati na daukar irin su aiki daga lokaci zuwa lokaci tare kuma tuntubar juna a ma'aikatan lafiya da kuma sanya su cikin shirin gwamnati na inshorar kiwon lafiya.
13: Healthcare, there's insurance for not just people with disabilities.
10: Zabiya dai ko kadan ba abin kyama bane a cudanya da sauran al'ummar gari. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
2: Kamfanin Meta da ya mallaki Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger da kuma Thread da ma sauran takwarorinsa da shafukan sada zumunta sun shiga wani wadi na tsaka mai wuya sakamakon ƙararraki da dama da suke fuskanta a wasu kotunan ƙasashen duniya. Bisa zargin kimsawa ƙananan yara da ma matasa tunanin dogaro da amfani da manhajojinsu. Lamarin da ke zama ƙalubale ga tsarin kasuwancin kamfanonin. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton da Khadija Ahmad Rufa'i ta haɗa mana.
14: Sabo da amfani, cutar da kai da kuma tunanin ɗaukar raina daga cikin matsalolin da ake alaƙanta su da yawan amfani da kafafen sada zumunta, musamman a tsakanin yara da matasa. Kamfanoni irin su Facebook, YouTube da TikTok na samun ɗimbin kuɗaɗen shiga ta hanyar ci gaba da jan hankalin masu amfani da manhajojinsu ta hanyar wallafa bidiyoyi da ba da shawarwarin abubuwan da za su kalla da kuma saƙonnin sanarwa akai-akai. Kamfanin Meta, mamallakin Facebook da Instagram, ya samu sama da dala biliyan 196 daga tallace-tallace a bara. Abin da ke nuna irin mahimmancin samun masu amfani da suke shafe dogon lokaci akan manhajojinsa. Sai dai wannan tsarin kasuwanci na fuskantar ƙalubale daga hukumomi da kotuna. A farkon watan Agusta, jihohi 29 na Amurka sun kai ƙarar Meta suna zargin kamfanin da tsara manhajojinsa ta yadda za su sa matasa dogaro da amfani da su. Biyo bayan wani sulhu, Meta ta amince da biyan jihohin har dala biliyan 18. Kamfanin ya kuma amince da sanya takunkumin amfani da manhajojinsa da kuma hana matasa amfani da su da daddare. A duniya baki ɗaya, ƙasashe na ƙara ɗaukar matakan takaita amfani da kafafen sada zumunta ga yara. Wasu ƙasashe ma sun fara hana yara ƙasa da shekaru 16 amfani da irin waɗannan manhajoji. Sai dai gwamnati na fuskantar ƙalubalen yadda za ta tsara dokokin da za su iya tafiya kafaɗa da kafaɗa da sauye-sauyen fasahar zamani. Wasu takardun sirri na Meta wanda suka bazu a shekarar 2021 sun nuna cewa masu binciken kamfanin sun gano alaƙa alaka tsakanin masu amfani da shafukan Instagram da matsalolin raina halittar su da taba lafiyar kwakwalwa a tsakanin wasu ƴan mata matasa. Masana na cewa ya kamata kamfanonin fasaha dake da irin wannan babban tasiri a rayuwar mutane su bi ka'idojin kare lafiyar masu amfani da shafukan su kamar yadda ake bukata daga kamfanonin kera motoci da kamfanonin magunguna da ma na kayan wasan yara. A Afirka ma ana samun karuwar goyen baya daga bangarorin siyasa daban-daban ga dokokin kare yara daga illolin kafafen sada zumunta. Daya daga cikin shirye-shiryen shine wata dokar da aka yi wa lakabi da Kids Online Safety Act wanda za ta bukaci a samar da matakan tsaro masu karfi ga yara tun a farko tare da baiwa iyaye karin samun iko kan shafukan ƴaƴan su. Wani babban kalubalen kuma shine yadda kamfanonin kafafen sada zumunta ke zuba dimbin kudade wajen bunkasa fasahar AI. Masana na fargabar cewa wasu daga cikin matsalolin da suka dabaibaye kafafen sada zumunta na iya sake bayyana a cikin AI waɗanda ke da ƙarfin yin tasiri kan tunani, ɗabi'u da ma hulɗa tsakanin mutane. Saboda haka masana na gargadin cewa idan tsarin samun riba na kamfanonin fasaha bai dace da jin dadin mutane ba, ba za a iya dogaro da su kan tunanin za su fifita muradin al'umma akan nasu muradin ba.
2: A gaida Khadija Ahmad Rufai. Yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa tare da Muhammad Awwal Balarabe.
15: Zamu fara ne da Dirar Mikiya da Handelsblad ta yi wa fagen siyasa da makomar matasa a harkokin mulkin kasashen Afirka. A gargashin sharhin ta mai taken a lokacin da tsaffe ke mulkin su, hakuri na neman karewa Gen Z na Afirka. Jarida ta ce imma a Kenya ko a Senegal ko a Tanzania ne matasan nahiyar Afirka na zanga-zanga saboda matsalar cin hanci da rashawa na gwamnatocin su ta zo musu iya wuya kuma sannan a hankali suna ƙara samun nasara. Handelsblad ta ce koda dan gajeren nazari aka yi kan nahiyar Afirka zai haifar da ayar tambaya ta yaya nahiyar da ke da al'umma mafi karancin shekaru a duniya take karkashin mulkin tsofaffi da yawa a lokacin da ta zayyana misalai. Jarida ta ce a Kamaru, Folbiya mai shekaru 93 ya kasance shugaban kasa tun 1982, yayin da a Uganda Yoweri Museveni mai shekaru 81 ya dare kan kujerar mulki a 1986. Handelsblad ta ce wai shin babu adawa mai karfi ne a Afirka? A yayin da take bayyana matsayarta, jaridar ta nuna da cewa Gen Z, wato rukunin matasa masu karancin shekaru, na da rawar da za su iya takawa ta hanyoyi daban-daban. Matasa a Afirka na da alaka da juna fiye da shekarun baya, kuma ba sa son yin biyayya ga mulkin tsofaffi ba tare da wani sharadi ba. A nata bangaren The Target Zeitung ta sharhin ta ne kan cece kuce da ya biyo bayan sakamakon zaben shugaban kasar Zambia, inda ta ce Zambia na jaddada cikakken ikon ta kan zaben. Jarida ta ce gwamnatin shugaba Hakainde Hichilema da aka sake zaba ta yi watsi da sukar da Commonwealth da kungiyar tarayyar Turai EU ke mata kan yadda zaben ya gudana. Tare da rufe kotuna na wani lokaci don hana 'yan adawa kalubalantar sakamakon zaben. The Target Zeitung ta ce shekaru 9 da suka gabata, Commonwealth ta taimaka wajen sakin madugun adawa na Zambia, Hakainde Hichilema da aka daure shi a wancan lokaci. Amma a yanzu, rashin sahihancin tazarcin Hichilema a matsayin shugaban kasa na raba kawunan 'yan Zambia da kungiyar da ta kunshi tsaffin kasashe da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Sakatare General na Commonwealth na kira ga gwamnatin Zambia da ta kawo ƙarshen kama mutane ba bisa ka'ida ba. Ita kuwa EU ba ta da ja kan nasarar Hichilema, amma ta ce an nuna rashin daidaito a tsarin zaben da yayin ƙidayar ƙuri'u, lamarin da ya shafi sahihancin tsarin zaben. Idan muka je ga fannin kiwon lafiya kuwa, Der Tagesspiegel ta sake taɓawo matsalar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda ta ce annobar Ebola a yankin tsakiyar Afirka na neman gagarar kundila. Jaridar ta ce masana cututtuka da ke saurin yaduwa na da masaniya kan yadda za a iya shawo kan cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, amma a zahiri ƙwararru da ma'aikatan agaji na fuskantar matsaloli masu haɗari wajen shawo kan cutar. Der Tagesspiegel ta ce sabbin alƙaluma game da mutane da Ebola ta kashe a Kongo na da ban tsoro, saboda hukumar lafiya ta duniya ta ce nau'in cutar na yaduwa cikin hanzari fiye da kowace annoba daga cikin 28 da aka samu a baya. A lokacin da ta taɓo ɓarnar da Ebola ke yi, jarida ta ce a cikin watanni uku na baya-bayan nan, mutane 4,665 ne suka kamu da Ebola, inda 2,284 daga cikinsu suka mutu. Za mu ƙare ne da batun al'adu, inda Fastnet ta ce FBI ta mayar wa Masar da kayan tarihi da aka sata a baya. Jarida ta ce hukumomin Amurka sun saba mayar da kayan tarihi da aka sace a wasu ƙasashe, inda a wannan karan FBI ta mayar da kusan kayan tarihi 50 ga kasar Masar. Wasu daga cikin su sun samu asali ne tun zamanin Fir'auna.
2: To a gaida Muhammad Awwal Balarabe. Dalibai da suka kammala karatun secondary a jihar Adamawa Najeriya sun fara tunanin yadda rayuwa za ta kasance musu da zarar sun shiga babbar makaranta ta gaba, walau college ko jami'a. Ashirin su na bude sabon babin rayuwa a bangaren neman ilimi. Wakiliyar kundin ƴan mata Khadija Isa bisa jagorancin Mubarak Aliyu ta tattauna da wasu dalibai don jin muradan da suka sa a gaba. Ga kuma rahotanta.
16: Bayan shekaru na karatu a makarantar secondary, yanzu lokaci yayi da waɗannan ƴan mata za su juya wani sabon shafi na rayuwarsu. Sai dai zuciyoyinsu cike take da tambayoyi. Rayuwar da za su samu a jami'a, la'akari da wannan lokaci shine karon farko da za su tsinci kansu a babbar makaranta. Ga yadda muka tattauna da ƴan matan.
17: Kina tare da Hafsa ce, duk da ma ban taba tsintan kaina a cikin makarantar babban makaranta ba, so ban san wani irin kalubale ake samu a ciki ba.
18: Kina tare da Habiba Abubakar. Gaskiya ina fatan in samu jam mai kyau idan na samu nayi babban makaranta. Ban taba tunanin yadda zai kasance ba, amma dai na san akwai kalubale a cikinta. So ina fatan idan naje baye da fiskance shi baye da nake tunanin sa ba.
19: Fatima Umar, yanzu in zaka je jami'a dole sai ka je ka yi jam, kuma in kai jam din nan sai ka ci kana da makin kafin da ka shiga. To ina tunanin in ban ci makin din nan ba ya zai kasance, kuma in naje jami'a ina du da sabbin kawaye da kuma anan an saba ana mana rubutu akan board, to a can kuma ba a yi.
16: Masana harkar ilimi na cewa wannan lokaci ne da ƴan mata ke buƙatar goyon bayan iyayensu, domin jami'a ba kawai waje ne na samun shaidar karatu ba, waje ne da ƴan mata ke fara yin wasu daga muhimman zabukan da za su iya shafar rayuwarsu na tsawon shekaru. Hajiya Lami Abdulhamid wata tsohuwar malamar makaranta ce.
20: Na ɗaya dai a maida hankali, jami'a wata duniya ce za su shiga sabo, akwai rayuwa kala-kala a jami'a. Mata muna da hatsari sosai, don in an je jami'an nan wata rayuwa ce daban. Za a yi wata rayuwa ne da ƴan maza ko ƙawaye, kowa yana da nashi ɗabi'a daban-daban daga gidajensu. Saboda haka za su samu matsaloli da yawa rayuwa kala-kala.
16: Yayin da ƴan mata ke jiran ranar fara jami'a nan gaba, abun da ke gabansu ba littattafai da jarabawa ne kaɗai ba, rayuwa ce sabuwa. Khadija Isa, DW Hausa daga Yola, Nigeria.
2: Karshen shirin kenan. A madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
21: DW is
22: masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da shirin mu na rana zango na biyu na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun taka hiwa ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan ana lafiya. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za a ji mu da shirye-shiryen da suka hada da shirin amsoshin takardunku da shirin mata abu namu da DW Clubs. Akwai ma gashi-gashin ƙarshen mako da wasiƙun ra'ayoyi ka kamar yadda aka saba aiko mana. Muna fatan za a kasance da mu cikin sa'a guda da za mu kwashe muna kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan tarayyar Jamus. Amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta buƙaci ƙasashen musulmi su haɗa kai wajen tunkarar Amurka da Isra'ila. Rasha ta ce tana shirin kai manyan hare-hare akan tashoshin samar da makamashi da ke a Ukraine. Al'amura sun sake dawowa yadda aka saba a jamhuriyar Niger. Al'amura sun sake komawa yadda aka saba a Yamai babban birnin jamhuriyar Niger bayan da gwamnatin mulkin soja tare da dakarun Afirka ko na ƙasar Rasha suka yi nasarar daƙile boren wasu sojoji a ƙasar. An yi kazaman faɗa daga daren Juma'a zuwa jiya Asabar kafin daga bisani dakarun gwamnati da na Rashar su sake karbe iko da wuraren da rikicin ya shafa. Rahotanni dai sun ce sojojin da suka yi bore a jiya sun yi ƙoƙarin kutsawa fadar shugaban ƙasa da ke a Yamai babban birni kuma an yi wato an kashe wasu daga cikin sojojin yayin da aka kama wasunsu. Hotunan gidan talabijin a Yamai dai sun nuna wasu daga cikin sojojin suna miƙa wuya. General Abdurrahman Tiani shi ne ke jagorantar jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki da ya yi cikin watan Yulin shekarar 2023 inda gwamnatinsa ta ƙara ƙarfin hulɗa da Rasha tare da nesanta kanta da ƙasashen yammacin duniya musamman ma ƙasar Faransa. Jagoran addini a Iran Mujtaba Kamnai ya bayyana Amurka da Isra'ila a matsayin manyan abokan gabar ɗaukacin ƙasashen musulmi tare da yin kira ga ƙasashen na musulmi da su haɗa kai wajen tunkarar su. A wani saƙo da kamfanin dillancin labaran gwamnati a Iran IRNA ya wallafa a yau, jagoran addini Kamnai ya buƙaci ƙasashen musulmi da su fahimci waɗanda ya kira abokan gabarsu na haƙiƙa tare kuma da daƙile shirye-shiryensu. Kamnai bai fito bainar jama'a ba tun bayan naɗa shi a matsayin jagoran addini a Iran cikin watan Maris. A wani labarin kuma jirgin ruwa na yaƙin Amurka mai ɗaukar jiragen yaƙi ya ratsa ƙasar Singapore da safiyar yau akan hanyarsa ta komawa Amurka bayan shafe tsawon lokaci ana gudanar da ayyukan soji a gabas ta tsakiya. Ana da tsarin jirgin zai iya da zango ne a Thailand domin baiwa ma'aikatansa damar hutawa kafin daga bisani ya ci gaba da tafiya zuwa sansaninsa na soji da ke a Amurka. Rasha ta ce ta fara shirye-shirye na kai manyan hare-hare kan muhimman kayayyaki na samar da makamashi a Ukraine a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da take zargin wato Ukraine da kai mata. Ma'aikatar tsaro a Rasha ta ce matakin zai mai da martani ne ga hare-haren da ake kaiwa kuma ake kaiwa kayayyakin more rayuwa da ɓangaren mai da makamashi da ke a Ukraine. Har yanzu dai Ukraine ɗin ba ta mai da martani ba kan wannan sanarwa ta Rasha inda ya kashe gobarar da wato a wani labarin kuma an kashe gobarar da harin jirage marasa matuƙa ya haddasa a wani yankin masana'antu da ke a Kirishi a yankin Leningrad. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rundunar sojin Turkiya na ruwa tare da dakarun tsaron kasar Somalia sun kubutar da wani jirgin ruwa da yan fashin teku suka kwace a gabar Somalia bayan wani samame da ya dauki kwanaki 10 ana yi. Ma'aikatar tsaro a Somalia ta ce an kashe yan fashin teku akalla 14 tare da lalata kwale-kwale 4 da suke amfani da su. Sanarwar ta ce matsin lambar da dakarun suka yi shi ne ya tilastawa yan fashin barin jiragen wato jirgin wanda yanzu haka ya ci gaba da tafiyarsa. Jirgin mai tutar kasar Kamaru ya taso ne daga Turkiya kuma zuwa birnin Dar es Salaam na kasar Tanzania. Wasu rahotanni sun ce jirgin na dauke da makaman Turkiya ne. To sai dai kuma hukumomin Somalia da na yankin Puntland ba su tabbatar da hakan ba. Masu aikin ceto a Nepal da China na ci gaba da neman dubban mutanen da suka bace sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ta afku a tsaunukan Himalaya kuma Himalaya da ke akan iyakar kasashen biyu. Sabbin alƙaluma dai sun nuna cewa mutane 750 ne suka mutu yayin da wasu sama da 3000 har yanzu ba a san inda suke ba. Hukumar nazarin ƙasa ta ƙasar Amurka ta ce rushewar wani katin bangare na kankara shi ne ya zama musabbabin haddasa ambaliyar. A yankin Tibet an kwashe wasu jami'an ceto bayan wato da wani sabon tafki ya samu sakamakon rushewar kankarar, lamarin da ke kara fargabar sake munin ambaliyar. A yankin Nepal din ana ci gaba da kokarin ceto ma'aikatan da suka makale a wani rami na tashar samar da wutar lantarki. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Sai mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi.
0: DW amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a filin amsoshin takardunku. Daga nan sashen Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tanko Bala. To tambayar mu a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Abdulhadi Rogo da Abubakar Musa da kuma Junaidu Muhammad. Suka ce suna so a ba su tarihin tushe da asalin ƙasar Hausa da kuma dangantakar su da Fulani. To domin amsa muku tambayar, na miƙa ta ga wakilanmu Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto da kuma Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina. A tattaunawa da wakilin Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq, Farfesa Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, ya fara da bayani game da tushen ƙasar Hausa.
3: Abinda a tushen ƙasar Hausa, Zamfara, Katsina. Kaga wannan ƙasashen guda biyu, Zamfara, Katsina, an san akwai Daura, amma waɗanda in kasa su da Kano su ne ƙasashen da ba su da tushe ga kowa. In ka tambaye baka tsine asalin sai ce kakannin su nan sun ka tashi ba su da ko ina ba. In ka zo ka iske ba Zamfari bai sai inna kakannin su ba sai nan an ka tashi. Kenan in haka ne, kenan duk inda aka samu Hausawa manoma da salakunan su da al'adun su na a tushen kasar Hausa. Duk da yake wasu masana na al'ada suna cewa ai tushen kasar Hausa ya taso ne daga wajen Niger Republic da ta kabila ta lugu ta kasar Hausa. Ba mu yadda don ta iske mutane. Ta iske mutane ko ba ta ridda mutane ba. To tushen kasar Hausa dai inda muke zanne yanzu, kamar yadda babban malami mai faɗa Madi Adamu in gaski, tushen kasar Hausa nan yake kuma nan aka tashi.
4: To Farfesa, ba su tambaye suna cewa yaya aka yi Fulani suka zo kasar Hausa?
3: To cewa yaya aka yi Fulani suka zo kasar Hausa tambaya ce babba. Don Fulani akwai wanda ba zuwa suka yi ba. Akwai wanda zuwa suka yi. Fulani sun kasu kashi uku. Akwai Fulanin gida, akwai Fulanin daji, akwai Bararoji. Fulanin gida kana zanne ƙasar Hausa da ke dan ƙasa dan ƴan ƙasa ne, na akakanin su na uwayen su baka yi su ba, ba koran su, ba su fika ba, ba su koranka. Saboda ka duniya da aka yi dai su Fulani ƴan gida suka taho sun zo ƙasar Hausa saboda taimakon Hausawa wajen noman su da kiyon da suke yi. Amma ga tabbacin gaskiya sun isko Hausawa nan sama ga shekara 500. sai dai rashin sanin wani rana suka isko su, dole mu a yadda Fulani ƴan gida Fulani ne, kaman yadda Bahaushe yake ɗan ƙasa su ma ƴan ƙasa Hausa ne.
4: Ana cewa Hausa Fulani, me ake nufi da haka?
3: Wannan kalma ce mai fassara biyu ga fassarar manyan malamai da fassarar mu ɗalibansu. Ai, in an ce Hausa Fulani, Turawa suka fara faɗin haka. Ma'ana a faɗi Bahaushe shi da ƙasa, a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa, sai dai Hausa Fulani. Saboda Bahaushe shi adda ƙasa, shi ya gina ta, ce komai. Duk wanda ya zo ba Bahaushe ba ga wani. To suka zo suka haɗu wuri guda Hausa Fulani, sai aka samu wata ɗabi'a babba tsakaninsu a auratayya. Ga ƙabila daban-daban, amma kowane su ɗan uwana aure. Sun zo da ƙabila da kuma ɗabi'a babba, kowansu musulmi ne sallah yake. In ɗan boko ce ma Hausa Fulani, shi kuma ne Hausawa su an na farko su adda ƙasarsu Fulani sun ka isko su. So in ka ji kuma wanda ba musulmi ce ma Hausa Fulani, ma'ana inda Hausawa da Fulani ke kallo in za su yi sallah, ina ne zai kallo?
4: Gabas.
3: Shi kenan an gama.
4: Kenan tsakanin wanda ba musulmi ba da ɗan boko suna da saɓanin fahimta?
3: Akwai saɓanin fahimta ƙwarai. Don mu mu ce Hausa Fulani, saboda Fulani Hausa adda ƙasarsu, dole a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa. Wannan shi an magana gaskiya, ba buƙatar wani fassara.
4: Yanzu irin yadda wasu suna son shigowa da Hausa zalla, suna son su ware Fulani duk da auratayya da ta shiga tsakanin Hausa da Fulani tsawon shekaru. Misali, ku masu nazari akan harshen Hausa, ya kuke kallon wannan?
3: Mu ɗalibai abin da muke gani, ni dai ba zan ce maka yana Hausa zalla ba, amma sunana Aliyu Zalla. Kai ma an duba sunan ka zalla, cewa kakanka Hausa zalla, wanga Fulani zalla, an raba kanmu an watse mu. So ina ganin cewa Hausa zalla, Fulani zalla ba laihin yaranmu ba ne, karantar da su an kai. Sun aka yi a ƙara watsa kawunanmu, mu sake rabuwa, domin an ga a duniyar zamani yanzu ƙarni na 21 a siyasance ba mai rinjayen musulmi a Najeriya. In dai kan Fulani da Hausa na haɗe, to wallahi kai kaɗan. To sun aka bi hanyoyin da za mu raba kanmu, mu yaƙi junanmu, mu kashe junanmu, a samu kuɗi daga abin da an ka samu, a bar mu gawa.
4: To a ganinka, menene mafita dangane da wannan al'amari?
3: Mafita ta ɗaya ita ce mu tabbata duk abin da ya kawo bala'i ƙasa ga tamu, ƙabilanci ne. Ƙabilanci kawo na bala'i. Kowa na bugun gaba da ƙabilarsa, yana cewa ya hiwa ne, shi ne farkon bala'i. Na biyu, akwai bala'in bauta. Ba wanda a ban wani. Tura suka bautar da mu, mun kaƙe su kaƙe mu. Saboda wannan bautar ta kawo ƙabilanci, ta kawo haɗa tsakanin Hausawa da Fulani. Sannan akwai wata fitina ta siyasa. Da an baka sarki yau, ko kana so ko ba ku so, ɗan siyasa kake. Don fatin da ya baka sarauta, in baka yi ne bai baka. In ko kai yaƙe shi, ko da ɗan hodo ka kawo ya yi tsaye gaba gare ka, wallahi ta da kai za a yi kumkumi ba a yi. Za a fita da kai gaba ɗai, a ci amanar shehu. Saboda haka abin da ya kawo wannan, dole shugabanninmu, sarakunan Hausawa da sarakunan Fulani, su ji tsoron Allah wurin zuwa mitin taron ƙabilancinsu.
4: Farfesa, kamar waɗannan irin canje-canje jihadin Shehu Usman Ɗanfodo ya kawo a zamantakewar Hausawa da Fulani?
3: Ya kawo canje-canje na farko a yi rubutu a yi karatu. Ɗanfodo ya rubuta tafsiri 100, ya kawo mutane dabarar rubutu. Kaga yanzu babu inda ba a rubutu. Ɗanfodo ya sake kawo wata ɗabi'a ta fassara. Yau in ka dubi littafin musulunci da aka fassara sun yi 2000. Kaga an samu cigaba. Ɗanfodo ya kawo musulmi wata aƙida babba ta haɗa Hausawa da Fulani wuri guda makaranta. Don shi kai ne ai gidan bawa jango zuri koyar. Shi da kai ne sheikh, ai gidan bawa ya koyar da yara da ƙannai. To in har ɗauki shi ya koyar da mu, kaga shi kuma na ƙoƙari ya nuna mutane cewa kenan kada ƙabilar ka ta hana ma koyon gidan wani. Ya kawo gwamnati, ya rubuta littafai masu yawa, har yanzu babu inda ya ce wannan littafi na sheikh Usman bin Fodio ne. Bahillata ne, bai taɓa ce mai kai ne sheikh ba. Shi yasa duk malamin ƙasarsa shi ma da ya isko su, ba ka ce mun kanka malam. Haka ya iske mu ya karɓi wannan ra'ayi, ba ka ce malam. Ko an ce malam ka ce ani nan. Kai ba ka ce mun kanka malam. Shi kuma shi ɗabi'a suka ba ɗaya, duk ina gano ta sheikh kaza kaza, wallahi ba shi rubuta shi ba. Muna ƴan bayan haƙi ka rubuta shi, muna yin abin da ya ci shi. Saboda haka wannan jihadin ya koyar da mu cewa abubuwan da mu haga da suka ɓace a dawo da su. Kaman kullum mata, kaman adalci ga sarauta, kaman kashe ƙabilanci, duk ɗan hudu ya koya muna, kaman hita a yi wa'azi. kai babba ma dan hodi ya tabbatar da mu ga dabi'ar da ya samu cewa ko kai awwa malami in littafai 3000 a gidanka in kai kowa karatu bare yau mai ma sunan banza wai mu na kama kai aka zance hu na ƙarya kakka yadda ka bada ansa abin da baka sani ba Allah shirye da mu
4: yanzu farfesa masu wannan fafutuka na ganin sun raba kan kila Hausawa da Fulani kamar akwai shawara da za ku ba su
3: kwarai shawara shine ci gaban da kun ka samu ku rike shi ba sai kun yaki da kowa ba abinda an naku dole a baku zamu yi amfani da ilimin zamani na mu hada kanmu kanmu yadda muke mu su yaki mu ai abinda Hausa Fulani musulmi to mi kai mu yaki wa abaya kuri ba Fulani abaya kuri ko ba Haushi kowa kan kuri yake don haka mu haduri guda mu yi auratayya da iri daya
2: Professor Aliyu Banza masanin tarihi da al'adu kuma malami a Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake Sokoto a Najeriya
5: Allahu don sunayen ka tsarka ka duka kaban fasa zanya gom Usman almajiri nike mai bid'a albarikacin duk manyan malaman addini Usman wodi shi waliyul lahine da ya sami sharado dinaja Dadadinu, charadina balko gashinandai malamin, ansarkake masa zuchiyom. Usumanu, kabinga zandashi wali yonlai, hine walin wali yai agaloi. Usumanu, usumanu vodie, shi wali yonlai hine, daya sami sharadu.
2: A wajibu dakuma wakila makasena Yusuf Ibrahim Jargaba, yajitabakin Dr. Sada Salis Ruma. Masana al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umar Musa Iraduwa dake Katsina wanda shi kuma ya fara bayani akan gudumar Hausawa ga Fulani da kuma darasin da za a dauka a dangantakar Hausawa da Fulani
6: ya kamata dai mu fahimta cewa ainihin su al'ummar Fulani waɗanda marubuta da dama da suka rubuta a harsuna daban-daban suke zayyana cewa kala biyu ne akwai waɗanda ake cewa yan asalin Futa Toro akwai waɗanda ake cewa Futo Jalo dukkanin su suna da kamanci da juna suna da bambanci suna magana da harshen na Fulani amma akwai dan bambanci na karin harshe da za a ja tsakanin su wajen mu'amala da junan su to dukkanin su dai tushen da ake magana shine abin da ya shafi wani bangare na wasu ma kama kan koguna da ke akwai wajen kasar Senegal abin da ya kawo zuwa Mali yama zuwa ga wannan bangare da inda Hausawa suke zaune to sun bayar da babbar gudunmuwa wajen taimakawa da ba su masauki da kuma yin taimakekeniya ta fuskar bani gishiri in ba kamanda tsakanin abubuwan da su biyun kan yi na rayuwa misali mu'amaloli na kasuwanci misali zamantakewa wurin zama da abubuwan da suka jibinci dukkan bukatun da Fulani nan da suka yada zango a nan da can sukan bukata a kasar Hausa saboda haka a iya cewa lalle mutanen da ke kasar Hausa Hausawa to sun bayar da gudunmuwa sosai ta fuskar yin mu'amaloli cikin yanci da walwala da amana tsakanin su da al'ummar Fulani da suka zo a cikin su
7: to idan muka diba wani bangare taya auratayya ta shafi dangantaka Hausawa da Fulani musamman a nan kasar Hausa
6: marmari na musaya ta abin da ya jibinci tsarin rayuwa ta sa tsakanin wannan kabila da waccan kabila shi yasa a lokacin da Fulani suka zo suka samu Hausawa suke zamantakewa da su to lalle an samu auratayya tsakanin jinsin Fulani da kuma jinsin Hausawa kusan saboda tasirin addinin musulunci ga dabi'un Fulani na wancan lokaci an samu kusan kamanceceniya da wasu abubuwa da suka shafi na al'adun Hausawa saboda haka auratayya mai yawan gaske ta shiga tsakanin kabilun Fulani da kuma Hausawa a wuraren da suka haɗu da juna musamman saboda mu'amaloli na yau da kullum da akan yi saboda haka halaye da dabi'o'i da aka saba da su al'adu na kowane bangare sun samu shauƙin juna sun shiga cikin juna shi yasa harkar da ta shafi magana auratayya ta yi tasiri matukar gaske yadda a iya cewa wannan auratayya ta yi girma da bagar da ta markade wanda ta sa suka kusan zamantowa abu daya shi yasa zaka ga masu neman su ware Bafulace daga Bahaushe ko Bahaushe daga Bafulace, wato al'amari ne mai wahalar gaske saboda wannan girma da yawan auratayyar da ta shiga a tsakanin tsatsan su Fulani da kuma na al'ummar Hausawa. In muka duba, addini wani bangare ne na al'ada, ana yin addinin Musulunci a cikin al'ummar Fulani, ana kuma addinin Musulunci a cikin al'ummar Hausawa, to amma sauran ababe ne yau da kullum fa. To shi yasa zaka ga haɗewar da aka yi, an markaɗe al'adun gabaki ɗaya, kamar yadda ba za ka iya cewa harshen Hausa kacokan gabaki ɗayansa, a'a na Bahaushe ba ne al'adun aka ɗauka aka sanya, a'a akwai wasu abubuwa da suka shigo, shi yasa ake ce masa hankaka mai daɗan wani naka. Don haka al'adar Bahaushe da Bafulace sun samu shiga cikin juna, sun yi kamanceceniya. Misali, al'amuran da suka shafi alkunya, al'amuran da suka shafi sutura da abincinsu da sana'o'insu na yau da kullum, duk kusan yanzu ko kara ka je, ai ba Bafulace za ka iske shi ke sai da sanuwa ba. Kawai da haka, in kuma ka je wajen al'amuran da suka shafi zamantakewa ta tsakanin rayuwa, in ba sa'ar gaske ba, yadda aka san fuskoki da jikin Fulani, to shi Bahaushe ya shiga ciki, shi ma Bafulace ya shiga cikin wannan, don haka sun markaɗe tare da junansu. Yana da wahala yanzu ka ce tsantsar Bafulace za ka fidda ka ware shi gehe, ka ce wai tsantsar Bahaushe za ka fidda ka ware shi gefe.
7: To, dakta, yaya tsarin mulki da sarauta ya kasance a ƙasar Hausa?
6: Mai asali ce, mai tushe ce. Ana gudanar da shi a bisa fitattun matakai da al'adance akan kira matakai na fitar da mulkin sarautar gargajiya. Wato, a sama ƙololuwa akwai sarki, a ƙasa akwai hakimi, a tsakiya akwai magaji ko dagaci, sai a can ƙasa kuma akwai mai unguwa. Dukkan wani kai komo na kowace irin al'umma da za ta shigo cikin wannan al'ummai, bayani ne yadda ake so a rayu yana zuwa daga sama, daga wajen sarki. Bayanan yadda al'umma take haduwa da wasu kuma da yadda ake samun bukatu, shi kuma daga ƙasa yana zuwa wajen sarki ta hanyar wannan matakai, wato daga ƙasa zuwa sama, daga sama zuwa ƙasa. Amma a sani menene sarauta ta Bahaushe? Sarauta ta Bahaushe tsari ne na gargajiya da al'umma kan ware wani mutum da aka zaba, wanda nagartacce ne kuma amintacce, da ya fito cikin tsatsan wasu mutane amintattu da za a iya miƙa wuya gare shi, a bashi raga matafiyar da al'umma, ya yi masu hukunci inda suka yi ba daidai ba, ya kyautata ma wanda ya yi daidai, ya kuma yi adalci a tsakaninsu, sannan ya riƙa nuna musu alƙiblar da za su bi su tafiyar da rayuwarsu domin su tsira da mutuncinsu da kuma kare dukiyarsu da rayukansu da dukkan al'adunsu da suka gada na iyaye da kakanni.
7: To, wani darasi, dakta, za a iya cewa za a iya ɗauka daga dangantakar Hausawa da Fulani?
6: Akwai darussa sosai a jiya, amma darasi na yau to shine kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin me? Lalle ana neman wutar ta mutu a hannunmu, don an bari kutse ya shiga na tsakanin wannan aminci da yarjejeniyar zamantakewa ta gari tsakanin Bafulace da Bahaushe, ta hanyar sanya jin zafi da aikata laifukan da ba gaira ba sabar suke cutar da al'ummarmu. Don haka, abinda za mu gane cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, al'ummar Fulani da al'ummar Hausawa su daina biye mu waccan huɗubar shaiɗan da ake cewa su yaƙi juna, su koma wannan ɓangare daban, wai Bahaushe daban, Bafulace daban.
2: Dakta Sada Salisu Roma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umaru Musa Yar'Adua da ke Katsina a Najeriya. Da masararo a nan za mu dakata, sai wani makon za a sake ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina da Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW ku shiga club.
8: Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin ku shiga club. To a sakamakon yadda birnin Jos dake jihar Plateau ya fuskanci yanayi na tashi-tashen hankula dake da nasaba da kabilanci da addini a shekarun baya, zuwa yanzu an samu karuwar kungiyoyi na matasa dake haduwa waje guda dan ayyukan taimakon al'umma. Kungiyar Angon Rogo Angon Rimi ta kasance daga cikin ire-iren waɗannan kungiyoyi. To ko me janyo hankulan matasan suka asasa wannan kungiya?
9: Wallahi kishin al'umma ne, ka san ka duba me zaka amfanar da al'umma kafin ka duba kai me al'umma da su yi maka.
8: Shirin ku shiga club a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da manufofin kungiyar da ma ayyuka da take gudanarwa. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurgui.

0: Toma Dalla. Kungiyar matasa ta angon Rogo da angon Rimi kungiya ce da ta kunshi matasa maza da mata wanda aka assasa ta a garin Jos dake jihar Plateau. Kuma an kafa kungiyar ce da zummar jan hankulan matasa cikin ayyukan taimakon al'umma. Membobin kungiyar sun hada ne da matasa yan boko, ma'aikatan gwamnati da ma kananan yan kasuwa. Shugabannin kungiyar sun ce manufar kafa ta tun farko shine ya jawo hankulan matasa waje guda da rika bada gudummawa ga al'umma. Maimakon yadda wasu lokutan rayuwar matasa kan zamanto abin kyama. Bilal Musa Salihu shine tsohon sakataren gudanarwa na kungiyar, yayi karin bayani kan wasu daga manufofin kafa wannan kungiya.
1: Kungiya ce wacce aka kirkire ta akan manufofi manya dai guda uku zuwa hudu zamu ce. Kaga na farko dai akwai fannin ilimi. So kaga fannin ilimi kusan shine abu wanda dan adam ya fi bukata domin yin rayuwa mai kyau. So bayan fannin ilimi kuma sake duba muka ga cewa fannin yaki da shan miyagun kwayoyi. To ka san ka ba mutum ilimi, kai kokari kuma ka nesanta shi da ta'ammali da miyagun kwayoyi, so kusan ka gama mai komai. So sannan kuma mukan yi magana ma akan abin da ya shafi sana'a. So sannan kuma batun shi taimakon al'umma, ku da me kake da shi, ka samu dai ka amfani al'ummar ka da shi.
0: Shugabannin kungiyar sun shaida min cewar baya ga ayyuka da suke gudanarwa na sa kai a unguwanni kamar gyara magudanan ruwa, share kwalbatoci da ma cike ramuka a hanyoyin unguwanni lokacin damina, cikan kai ziyara makarantu don fadakar da dalibai illoli da ke tattare da sa kai cikin mayagun ayyuka. Abdullatif bin Hamza shine shugaban kwamiti na ilimi a wannan kungiya, yayi karin bayani yana cewa
2: wannan kungiya ta kan yi abin da ake kira daga kafi, wato matasa ma waɗanda ba su shiga wasu ayyuka na shaye-shaye ba, mukan same su mu wayar musu da kai ko da nan gaba za su ci karo da wani abu na shaye-shaye ko wani ya musu tayin ga wani abu kusha, mukan wayar musu da kai akan illar hakan. Bayan duka mun yi wannan ayyuka, wannan kungiya mukan hada gasa na matasa maza da mata da suke makarantun secondary su zo su bude baiwa da Allah ya musu duniya ta sani. Duk shekara muna yi, idan an zo an yi wannan abu to akan samu wasu daga cikin shugabannin al'umma da suke jin dadi har su dauki nauyin karatun wasun su, domin a wannan shekara bayan an zo rufe wannan gasa, kun shi dan majalisa dake ci daliba wacce ta zama zakara a gasan gabaki daya yace to ya dauki nauyin karatunta da za ta yi na jami'a tun farko har ta gama jami'a.

0: Baya ga batun ayyuka na raya ci gaban al'umma a gefe guda kungiyar matasan ta angon Rogo angon Rimi kan bada fuskanta ga rayuwar iyaye mata da ma yara marayu waɗanda suka rasa iyaye ko dai a sanadiyar tashi-tashen hankula ko kuwa wasu dalilai na daban. Aisha Abdullahi Ibrahim ita ce jami'a da ke kula da rayuwar mata da ma yara marayu na wannan kungiya.
1: Musamman iyaye mata muna ba su taimako ta hanyoyi da dama. Kaga na farko muna zuwa gidajen iyaye mu zauna da su mu tattauna akan irin tarbiyyar da suke ba wa yaran su. Kuna sanin ya ƴaƴanku suke rayuwa ko kuma kuna sanin da waye kawayen ƴaƴanku suke mu'amala su waye kawayen su waye abokanan su shin nagare ne ko kuma wanda sabanin tarbiyyar da kika ba ƴaƴanki da kuma muna tallafa musu musamman waɗanda mazajen su suka rasu suka tafi suka bar su da ƴaƴa wata zaka ga biyar wata shida wata takwas muna ba su gudunmawa sosai wajen ba su ilimi kuma zaka ga duk shekara ana ba wa yara tallafi kaman kayan sallah ko kuma irin kayan abinci lokacin azumi zaka ga za a dan raba wa iyaye saboda a tallafa wa ƴannan yaran
0: kaman yaran mata da suke dan shiga wasu harkoki na rayuwa da bai dace ba ya kuke da su
1: muna zama da su kansu ƴan mata kamar mu zaka ga zamu zauna da ke me damuwanki me matsalolinki wata zaka ga ta ce maka ba ma samun abin da zamu ci a gida ne shi yasa na fita naje nake wannan abin idan kin yi karatu me kika karanta ko kuma kin tsaya iya secondary ne daga nan kuma akwai sana'o'i na mata
0: kungiyar matasan kan shirya tarurruka da suka shafi na zaman lafiya da ci gaba kuma kasancewar akasaran bombobinta musulmai ne Shugabannin kungiyar kan kai ziyara zuwa angwannin kristoci da ke garin Jos don kyautata cuɗanya a tsakanin juna kuma sukan shirya tararruka na faɗakarwa a tsakanin matasa da ke ɓangarorin addinai. Abubakar Musa Nzima ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ya ce kasancewar yanzu lokaci ne da ake tunkarar babban zaɓe a Najeriya sun ƙaddamar da wani kamfen game da shaye-shaye a tsakanin matasa don kada 'yan siyasa su rika amfani da su wajen tada hankulan al'umma.
2: Muna tuntuɓin matasa musamman waɗanda suke ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi wajen ba su shawarwari da nuna musu irin illar da take haifarwa bayan haka ga matasanmu kuma da ba su shiga cikin wannan harka ba mukan ɗau matakin ganin cewa su ma sun kuɓuta ba su samu kansu a cikin irin wannan yanayi ba.
0: To ya aikin ke gudana tsakaninku tun da angwannin daban-daban ne?
2: Wato aikin yakan gudana ne wato akan kasa shi kashi-kashi. Wani lokaci za a je wannan anguwa wani lokaci a je wannan anguwa wani lokacin kuma akan haɗu wato matasa daga kowane ɓangare domin a zauna da su a tattauna duka a magance matsalar da ta taso a wannan lokacin kuma akwai wata nasara ma babba da muka samu wani shine zuwa makarantu da muke yi don ganin an wayar da kan matasa da ba su samu kansu a cikin wannan yanayi na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ba wasu makarantun suka ba da scholarship.
0: To kowace hanyoyi kungiyar ke bi wajen samun kudaden shiga da take amfani da su don tafiyar da ayyukanta na yau da kullum? Abdulsamad Abdullahi Adam shine sakataren gudanarwa na wannan kungiya.
3: Kungiya ne na matasa masu kishi saboda haka kusan duk tallafin da ake samu ko kudin da ake sourcing members ne suke ba da taro da sisi.
0: Na fahimce ka ba kwa samun taimako daga shugabanni?
3: To bana ce ba a samu ba akan samu amma gaskiya mu din mu ne 99% da ake biya ake daukan nauyin wannan programs namu a membobin kungiya ne.
0: Ta ina kuke iya haduwa har ku tattara wannan kuɗi kun bude asusu ne?
3: An bude asusu amma kafin bude asusu ma akwai hanyoyi mabambanta da ake so sin wannan yanzu misali idan aka kawo magana da ta shafi a inter school competition da ake haɗawa so a duk lokacin da program din ya kusa za a sanar da membobi za a yi shi ne a wata kaza kafin wannan lokacin za a fara contributing sannan bayan wannan ma akwai monthly contribution da ake yi.
0: Shugabannin kungiyar matasan ta angon Rogo angon Rimi sun bayyana cewar a shekaru takwas daga huwarta sun fuskanci kalubale da dama kuma sakataren tsare-tsaren kungiyar Malam Khalid Alhatu.
4: Kalubale na farko na rashin kuɗi duk yawanci abubuwan da muke a cikin mu ne muke sa taro sisi a cikin mu dai da dai da guntun dai karfin mu ba wani kwari bane amma dai ya za a yi wani abu da zamu amfana da al'umman mu. Muna so mu tuntubi gwamnati saboda su saka mana hannu tunda mu mun fi kusa da al'umma akwai abun da ita gwamnatin maybe idan ta bai kai ba ga al'umma to mu zamu dauka mu kai mata dan duka bukatun mu gabaki ɗaya da mu da gwamnatin ya za a ciyar da al'umma gaba ya za a yi a gina gobe mai kyau matasa masu tasowa. Most of members na muna arena they are graduate daga ƴan kasuwa sai kuma malaman makaranta sai dai din masu aiki ɗaya biyu uku haka. Muna da kusan akalla wanda suka gama masu digiri a ƙasa yanzu za su kai 20 a kungiyar Arena. Da za mu samu a ce a taimaka a samu kamar employment. To baba sawa sai mun je wajen wasu neman kuɗi ba, tunda dama duk wanda ka gani a kungiyar nan jajirtacce ne wanda ya dauki sadaukarwa mai meziyan yi amfanar da al'ummarsa.
0: Jami'an kungiyar sun shaida min cewar sakamakon yadda yanzu haka aka kada gangar siyasa a Najeriya, za su kaddamar da sabon shiri na ilmantarwa ga matasa don ganin sun kauce daga yaudarar 'yan siyasa da kan yi amfani da su a lokacin kamfe, sa'annan a bisani su bar su cikin mawuyacin halin rayuwa. To jama'a, da aka shirin ku shiga club na wannan mako ya kammala. Madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni da na gabatar Abdullahi Mai Daya Kurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
5: DW Abunamu.

0: kan fi haihuwa musamman ma idan lokacin rani yayi kakan iya samun mace guda daya ta haifi ƴaƴa ɗaya zuwa 10 ko 10 a yayin da mafi karancin mace idan za ta haihu baya wuce 6 7 ko 8 kuma haihuwar tafi umbika ce wanda ake cewa kwaneka wani lokacin kuma akan samu ƴan shekaru kalilan da ba sa wuce 2 zuwa 3 tsakanin sako da sako sai dai abin da ke ba mutane mamaki ko kuma al'ajabi shine yawancin jarunta ita ke hana mata zuwa asibiti kamar yadda na tattauna da wasu matan a yayin da wasu ke cewa jarunta ke hana su zuwa asibiti dan ragwanci ne mace ta je asibiti haihuwa hakan tana sa mata haihuwa a gidaje bilki wanda aka fi sani da bilkin dan masani ta bayyana min dalilan da yasa mata da ke yankin su ke haihuwa a gida
1: dalilin da yasa muke haihuwa a gida gaskiya kamar wata jarumta ce ko wani kokari kamar ya zame maka abin yabawa abin burgewa yau a ci kana da tsohon ciki haihuwa ta same ka ka shiga daki ka haihu sai dai a ji kukan jariri wannan abin yana mana dadi sosai muna jin nishadi sosai yana zama
2: abin ciwon nakuda
1: muna jurewa sosai kwarai da gaske muna juriya
2: to idan ta zo da matsala fa
1: in ta zo da matsala muna tafiya asibitoci muna zuwa asibiti in ta zo da matsala to ban sani ba shin mu ne masu haihuwar muke wa ma'aikatan asibitin yawa ko kuma ma'aikatan asibitin ne suke da karanci sai kiga kaji haihuwa babu gado kiga wannan anan haihuwa ta kama ka a rasa gadin da zaka haihu wani ma sai dai a dan sama maka wuri haka a ce ka haihu anan
0: Rashin kyan hanya da rashin samun izini daga manyan gidan yana kawo cikas wajen zuwa asibitin. Daga bilki sai na tsallaka kan firera inda ita kuma ta mun bayanin cewa a gaskiya suna son zuwa asibitin.
3: Abin da yake hana mu zuwa asibiti daga cikin garuruwa na karkara gaskiya akwai izini. Akwai babba a cikin gidaje mutum da gida ne babba na karkara. To shi wannan babban shine yake da haƙin ba da izinin. Wannan dama da zaka tafi asibiti ka je a duba ka an zaka haihu shi yasa su tadi zaki kuma na haihuwa a gida
2: to zaki ga misali idan ma an fito da mace zuwa asibitin wani lokacin sai kiga har sai ta gama jigata kafin a kai ta asibiti me ke jawo wannan
3: to kinga so tari abin yake hana yake sa kiga mace mata jigata kafin a kai ta asibiti na ga miki akwai wannan izini tunda kinga sai an sami izinin nan mu mun fice ganewa mu yi ta a cikin gidajen mu ko kuma shi a cikin ɗakin mu so tari zaki ga in an kai abu asibiti gaskiya sai an ga abin ya shahara an ma rasa yanda za a yi yawanci zai za mu kira unguwar zoma ne zo ta karba haihuwar mu a cikin gidajen mu to mazajin ma sun fi amincewa da wannan da kuma manyan gida shi kan shi wanda zai bada izinin sai in ya kira unguwar zoma ya ga ta yi iyayin ta abin fa ya gagara sannan fa zaki ga ya bada izinin nan ya ce akai asibiti to ni dai kin ga yanzu a misali haihuwa ta 10 kuma ni ban taba zuwa asibiti
2: 10
3: ni kuma taba zuwa asibiti ba
2: maza da mata
3: maza da mata ni duk wani haihuwa da nake yi gaba ɗayan ta a gida nayi ta amma dai an sha wahala amma kuma dai an sauka ana sauka lafiya cikin ikon Allah
0: Husna ita ma tana ɗaya daga cikin matan karkara da suke haihuwa a gida ta ce mun baya wuce rashin hanya ko kuma kwazazzabo domin hanyoyin da suke biyowa zuwa manyan asibitocin da za su karɓi haihuwa yana da nisan gaske wani lokaci sukan sha wahala kafin su isa asibitin hakan takan iya sa a rasa mai haihuwar ko kuma abin da aka haifa
2: mata da yawa me yake sa suke haihuwa a gida
4: saboda rashin kyan hanya da gaskiya tsakani da Allah babu hanyoyi sai dai a bi ta cikin gonaki a bi da amalanke ga wahala ga naƙuda amma yanzu kan tsakani da Allah da dan dama dama tunda an yi mana burji akwai hanya da za a je amma duk da haka kafin a zo asibiti mace ta jigata bayan haka in an zo asibiti wannan waya tana taimaka tana cutar da masu haihuwa saboda in an kawo ka hankalin su na kan waya suna wannan abu da kuke ce shatin ko menene idan suka maida hankali da shi ba sa sauraron mace tana naƙuda a kira ba za su saurari mace ba in kai magana a ce dalla kun cika naci kun cika fitina ba ku da juriya to meye haka

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a zango na uku na shirye-shiryen da muka saba gabatar muku a kullu yaumin. Yau Lahadi muke kuma Muhammad Awal Balarabe ne yake farin cikin jagorantar wannan zangon. Idan kuka kasance tare da mu, za mu gabatar muku da ƙayatattun shirye-shirye da suka hada da amsoshin takardunku da kuma shirin ra'ayin malamai da ma dai karanta wasu daga cikin wasiƙun da kuka saba aiko mana domin bayyana mana irin abubuwan da ke ce muku tuwa ƙwarya. Amma za mu fara ne da halin da duniya ke ciki tukuna.
0: DW labarun duniya.
1: ‘Yan Iceland sun yi watsi da batun sake tattaunawa don shiga cikin kungiyar tarayyar Turai. Bangarorin siyasa da ke gaba da juna a Libya sun shata a tubalin shirya zaben gama gari. An samu kwanciyar hankali a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar bayan tawayen wasu sojoji da aka murkushe. ‘Yan Iceland sun yi watsi da batun fara tattaunawa don shiga cikin kungiyar tarayyar Turai a gurin raba gardama da suka gudanar a ƙarshen mako, matakin da ke zama koma baya ga EU, wacce take maraba da takarar wannan tsibiri mai dimbin arziki. Kashi 52.8% daga cikin 100 na 'yan Iceland ne suka yi adawa da sake bude tattaunawar shiga cikin EU, yayin da kashi 47.2% suka yi na'am, bisa ga alƙaluma da hukumomi da kuma gidan talabijin na ƙasa suka wallafa. Prime Minister Ireland, wata ita ma dai take goyon bayan shiga EU, ta bayyana a wani taron manema labarai cewa gwamnatinta ba za ta ci gaba da tattaunawar shiga ba a wannan wa'adi na mulki da zai ci gaba har zuwa shekara ta 2028. A shekara ta 2009 ne dai, bayan rikicin kuɗi da ya lalata tattalin arzikinta, Iceland mai wato al'umma kusan 400,000 ta gabatar da bukatar ta ta shiga EU. Amma tattaunawar ta fara tafiyar hawainiya a 2013 bayan da jam'iyya mai tsatsauran ra'ayi ta hau kan kujerar mulki. Ayyukan ceto na ci gaba da gudana amma cikin mawuyacin hali a Nepal da China, a ƙoƙarin neman waɗanda suka ɓace bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta kashe kusan mutane 800, tare ma dai da lalata kadurori masu yawa. Fiye da mutane 3,000 ne dai suka ɓace a wannan yanki na Himalaya, amma fatan gano waɗanda suka tsira na raguwa. Hukumomin Nepal sun sake kira da yi taka tsantsan saboda ƙaruwar kwararar kogi. Wato kwararar kogi, jami'an agaji na Nepal su kuma suna samun taimako ne daga kwararru na India da China da Korea ta Kudu. A Tibet an kwashe wasu jami'an ceto bayan da wani sabon tafki ya samu sakamakon rushewar kankara, lamarin da ke ƙara fargabar sake samun ambaliya. Wakilan gwamnatocin gabashi da yammacin Libya da ke gaba da juna sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a Tripoli a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, matakin da ake danganta da ci gaba da shirin gudanar da zaɓe a ƙasar da ta rabu gida biyu. Wannan yarjejeniyar da ta samu asali daga tattaunawa da aka yi a watannin baya a Rome da Tuɗuda, wato Tunis, ta taɓo batun sake fasalin hukumar zaɓen Libya. Tun a watan Agustan 2025 ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da hanyar fita cikin ƙangi da ake ciki a yanzu, musamman ma dai ta hanyar samar da daftarin zaɓe na haɗin gwiwa da haɗewar cibiyoyin zartaswa da suka rabu gida biyu, da kuma shirya tattaunawa ta siyasa domin wanzar da zaman lafiya a Libya. Sai dai abubuwa da ke hana ruwa gudu sun haɗa da dokokin tafiyar da zaɓen shugaban ƙasa, waɗanda suka haɗa da cancantar sojoji na shiga a dama da su koko a'a, da kuma sanin ko za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a lokaci guda. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Rayuwa ta fara daidaita a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar da haɗin gwiwar dakarun sa-kai na Africa Corps na Rasha suka daƙile borin wasu sojoji. Tun a safiyar wannan Lahadi ne dai aka sake buɗe hanyar shiga sansanin jiragen sama na filin jirgin saman yamai, yayin da shagunan da aka rufe tun a ranar Asabar su ma aka sake buɗe su, ciki ko har da babbar kasuwar yamai. Har yanzu dai janar Abdulrahman Chani da ya kwace mulki a wani juyin mulki a watan Yulin 2023 bai yi magana a bainar jama'a ba tun lokacin da rikicin ya faru. Rahotanni sun ce an yi kazamin ba ta kashi tsakanin dakarun gwamnati da kawayensu na Rasha da suka sake kwace iko daga hannun masu bore waɗanda suka yi yunkurin kutsawa cikin fadar shugaban ƙasa. An kashe dai sojoji da suka yi bore da dama, a cewar mata majiyar tsaro, sannan an kama wasu, inda aka watsa hotunan sojoji da suka miƙa wuya a kafar talabijin mallakin gwamnati. Matafiya da yawa a kasar Kenya sun fuskanci jinkiri da soke jiragen sama saboda yajin aiki da ma'aikatan jiragen sama suka yi domin nuna rashin amincewa su da yanayin aikin su na aiki da yanayin su na aiki. Waɗannan wato yaje-yajen aiki da aka fara tun a watan Fabrairu na kasara zirga-zirgar jiragen sama musamman ma dai a filin jirgin saman Jomo Kenyatta dake Nairobi, babban birnin kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, kamfanin jiragen sama na Kenya Airways ya ce kashi 30 daga cikin 100 na jiragen sana fuskantar jinkiri na sa'o'i 2-3 yayin da ake soke wasu jiragen da dama. Hukumar kula da filayen jirgin saman Kenya da kuma reshen kamfanin Kenya Airways sun zargi hukumomi da kin yin shawarwari kan sabuwar yarjejeniyar da ta shata aikinsu tun daga shekara ta 2015. Amma dai bayan barazanar yajin aiki da aka yi a watan da ya gabata, bangarorin biyu sun shata daftarin yarjejeniya da ta shafi warware ta kaddama cikin kwanaki 30 wadda kamfanin jirgin saman Kenya Airways ne kadai ta mutunta. To ƙarshen cikakkun labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai mu shiga cikin rahotanni ko kuma in ce shirye-shiryen da muka yi muku tanadi.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masu sauraro, barkamu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci inda za mu duba halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar game da haƙar ma'adinai a ƙasar. Ba jimawa ba dai, gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar ƙarƙashin General Abdulrahman Chani ta cimma yarjejeniya da ƙasar Canada game da batun ginin wato matatar mai a garin Doso domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Kuma cikin kwanakin da suka gabata, gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta sake ba da lasisin haƙar ma'adinan uranium ga wasu kamfanoni 'yan ƙasa. Wannan na zuwa ne tun bayan da sojojin da suka kwaci madafun iko a ƙasar da ke yankin yammacin Afirka suke mayar da hankali game da shirin gwamnatin ƙasar na takun saka da ƙasashe irin Faransa tare da sauya akalar tattalin arzikin ƙasar zuwa wasu ɓangarori. Shin wani tasiri wannan mataki na gwamnatin jamhuriyar Nijar ke yi ga tattalin arzikin ƙasar? Shin ganin cewa irin wannan matakai da ake zargin gwamnati da rashin amfani da masanan da suka dace wajen kulla wannan yarjejeniyoyi ana gani za su iya nakasu, yayin da magoya bayan gwamnatin mulkin sojan ke ganin wannan shine daidai domin da haka kowa ma yake koya har ya iya? Domin tattauna wannan batutuwa na tattalin arzikin jamhuriyar Nijar, muna tare da Madam Naomi Bintash Tantib ta kungiyar Rotap kuma tana cikin majalisar tuntuba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Akwai Malam Abdu Danneto, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare da kare tabbatar da makamashi a Maradi. Muna kuma tare da Tahiru Garka, shugaban kungiyar Vensac Nijar, ɗaya daga cikin kungiyoyi masu neman tabbatar da ganin an gudanar da adalci tsakanin 'yan Nijar. Sannan akwai wasu lambobin da muke nema. To idan na fara da Madam Naomi Bintash Tantib, ganin cewa kina cikin wannan majalisa ta tuntuɓa wadda take tattara kamar shawarwari ta ba wa gwamnatin mulkin soja, kuma kina cikin ƙungiyar Rotap, don haka kina da masaniya game da wannan batutuwa musamman ma a ce uranium wanda ya daɗe yake taka muhimmiyar rawa wajen tattalin arzikin Nijar. Na ka duba waɗannan hanyoyi da takun sakan da aka yi da ƙasar Faransa da halin da ake ciki, za a iya cewa an ɗauki hanyar da zai iya taimakon ko kuma da zai kawo wani ci gaba da 'yan Nijar suke fata game da wannan makamashi da aka daɗe ana takun saka a kai?
3: Ana tonowa uranium a cikin ƙasar Nijar an fi shekara 50, kamar dai zidanta shekara 50 ana tonowa ga Somayir da Cominac, kuma kamfanin take tonowa kamfanin Faransa ce. Kuma tun lokacin da ana tonowa ba a samu ba a cimma wuriyan wannan uranium yadda ya kamata, yadda aka yi so. Kun san lokacin maragayin President Panja an so a soye wannan kudin don a samu a cimma wuriyan wannan uranium. Sai an hido wani luwa aka ce ma luwa na 2006, an ka ce to lokacin duk lokacin da o convention ta Somayar da Cominac ta kare duk convention da na tattalin arzikin na kasan da ya kamata convention ta kare, aka zo aka fara wata sabuwar convention, kamar dai sun yi tun na sabuwar convention a yi shi bisa wannan luwa na demiri six sai aka zo aka yi ta yi har demin dus to lokacin nan ya kamata a sake convention akan wannan luwa na demin six sai su company na France suka ce a su bisa yadda ba akan wannan luwa na demin six sai an sake aka yi ta yi har demin tres ba a yi ba demin tres aka yi signatir na convention wa wannan sunan shi convention na APS aka zo har 2014 aka yi convention ba bisa luwa na 2006 ba aka yi ta sai aka ce a'a ai convention kamar tado kamar
2: wato aka yi sabon jeje ne aka bar wa'ancan dokoki da tun farko wadanda su ne yake tsare akai kin yi bayani yadda ministan makamashi ya yake taka rawa da kuma yadda aka dinga sauye waɗannan yarjejeniyoyi tare da duba yadda Niger za ta mori wannan za a ce ma'adini nata amma aka duba duka waɗannan yarjejeniyoyi da tsawon lokacin da aka dauka ana yi kuma yanzu lokaci ɗaya sai aka samu takun saka da Faransa sai kuma aka ce yanzu kuma an fara ba mu wasu kamfanoni ne wanda ake gani ba sa da ƙwarewan waɗancan kuma ana tsammani a haka kulliya za ta biya kuɗin sabulu
3: Niger suka kafa wani kamfani na Niger ne kamfani wannan na Niger ne. An ce shi yana aiki Iran. Iya yana aiki Iran kuma dai akwai wanda suke so su zo su dauki action ta. Me Iran kin na Niger ne ya kamata ya amfani mutanen Niger.
2: To amma me yasa ba a kawo su misali a kawo su a ce to ku zo yanzu ku dole ku saka ƴan ƙasa kashi kaza cikin 100 a manyan mukamai ku zubware yanda ƴan ƙasa za su shiga yadda ake a sauran kasashen duniya wato sannan a hankali sai a saka ƴan Niger da yawa sai ƴan Niger ya kasance su ne suka mamaye koda kamfanonin kasashen ƙetare suka zo ƴan Niger suna da ƙwarewa suna da masaniya akan duk abubuwan
3: lokacin da Jamil na lokacin da kowa da kowa Faransa sun ka fahi ya ga da direction da ga da babu Faransa ko guda amma Niger sun ci ko tono wasu suke sace cikin mota su suke kai shi hannu har bene inda ake sashi cikin wannan bato a kai shi kasashen waje amma lokacin da aka sashi cikin baton nan babu zancen Niger babu zancen Nigerian babu Nigerian da ya san yadda ake ma babu Nigerian da ya san yadda ake aikin nan tunda baka sani ba tunda baka nan ya za ka san aiki ya za ka san wane ne ana saidawa ya za ka san
2: yadda ake yarjejeniyoyi kenan a kasashen duniya to za mu sake dawowa gare ki idan na kai gare ka Malam Abdu Dan Neto a matsayinka na shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare tabbatar da makamashi a ƙarshe an yi magana game da wannan batu na tabbatar da cewa ba ɗaukar makamashi ba kawai amma da kare yanayi da kare ma'aikata da sauransu idan kuka duba wannan sabuwar yarjejeniyoyi da gwamnatin Niger take yi ana saka waɗannan ana kula da su ko kuma kawai magana ce ta samun kuɗi
4: zan ɗan yi kaɗan gyara kaɗan ina kungiyoyin fara hula kuma ina wakiltar kodaye jihar Malabi gaba ɗaya yanzu da an koma ga abin da madan ta ce sai dai ɗan gyara kaɗan kamar misali Niger muna da Iranian amma Iranian kin nan sai zama ne kamar ma ba namu ba ne amma sai zama ne ba namu ba ne ai ka yi ta ce ma dangantakar da Iranian na imi a ranar sai aka zo aka yi yarjejeniya sai aka ce da lokacin da ya kamata a hiddo shi sai suka ce an yi takardu an yi komi su fara aikin sai suka ce a yanzu ba su fara sai ma zuwa gaba sai suka zanki min kamar wasan kara kamar irin wannan in kyanwa musa tana son ta ci kusu tana wasa da shi kayanta to haka suka zanki min sai suka ce su ba su tashi ma hiddowa ba alhali mun kunan muna cikin bukata har da yake ba a biya mu bukatun mu yadda ya kamata kamar wannan arzikin da ke gare mu zai biya bukatun mu ba mu san ma ya ake yi ba
2: amma Malam Abdu Dan Neto zargin gwamnati kamfanonin kasashe za ku yi da rashin biyan bukatun ku ko kuma gwamnatocin kasashe tunda duk yarjejeniya da gwamnatocin kasashe ne da kamfanoni kasashe da dama ba sa karban kuɗi mai yawa sun fi so a saka kuɗaɗen da ake samu wa mutane a yi aiki amma galibi a kasashe Afirka kamar jamhuriyar Niger shine gwamnatoci sun fi so su samu kuɗin ne a hannunsu yanda za su yi abu na siyasa, wato ba damu da yi wa mutane aikin ba. Wannan shine matsalolin da aka dinga fuskanta ba wai
4: shi ma wannan labari bi ba, shi ma wannan labari ne dan a gama mu da magabata, saboda ba magabacin da zai zawa cikin kasar shi aiki mota suka samke jeri ai, saboda ya ce a sake kudin iranin kowa ya tabbata kowa sani ɗan abin da ke da kawo ba ake ba ɗan Niger, kuma sai a ce daga cikin shi ma a an ba da wasu kuɗi a ta faɗi ana cewa an ba shugaba kuɗi kaza ya taushe, wannan duk hanyoyi ne na araba don a zanna da kyau, shi ne ire-iren wannan ne suke ta kawowa.
2: Amma kai ka ce haka bayan duk kasashen duniya da ake da arziki na ma'adinai da sauransu, kowa san cewa abin nan da ka faɗa cewa wannan yarjejeniyoyi galibi ma ba gwamnatocin ba ne, akwai hanyoyi da ake bi domin a tabbatar da tsari na gaskiya na cewa an san kuɗin da aka bayar ga abin da aka yi da shi ga sauransu. Amma yanzu gwamnatocin Afirka da yawa ba kai saka nuna cewa ga kuɗaɗen nan da suka karɓa a hannun kamfanonin nan na abubuwan da aka sayar ba, ko kuma abin da suka yi da kuɗaɗen.
4: Duk kasashen duniya suna haka, amma ni ƙasa ta na sani ita nake tsaya da ita, na san zaman da aka yi da Jawar Hamani, na san zaman da aka yi da Kunce, na san zaman da aka yi da Mamman Usman har zuwa Tanzu Hazawa na ƙarshen nan ba zuwa. Duka na san ire-iren abubuwa, kuma ina ganin me ke faruwa. Ni ina cikin waɗanda suke kukan abin da ake yi. Kamar misali, muna da shugabanni waɗanda suke karne yarjejeniya. Ai ba wanda zai yi yarjejeniya da su kamar Jori, da farko ma da shi ne aka yi. Kuma kowa san irin yadda Jori ya yi, kowa san irin zaman da suka yi, tabbas sun yi amintaka, wata amintaka suke gwada ma na kakkabi jire. Kuma in ka ce kabi jire sai a sarke ka, irin ka ce da Kunce da Jori tambaya ya ce a saki kuɗin iranin, ai sai jima suna shirya kudeta, sai daga baya-baya tambaya a sauya kuɗin iranin suka sarke shi suka kawo Kunce dan ai kawowa ce suke, shi ma kuma sai ya bi a hankali yadda suke so.
2: To amma yanzu kai ka ce su ne suka tumɓuke gwamnatin marigayi Jawar Hamani, amma yanzu kuma kun ce an zo an kifar da gwamnatin farar hula, kuma ku ne masu goyon baya, kuma kun ce yanzu gwamnatin sojan ita ne ta kawo kanta, kuma yanzu nan gaba wasu ya zo su ce mana a Turawan ne su ma suka kawo su.
4: Wannan mutum saurara ka ji wannan gwamnatin soji ƙoƙarin da ta yi na farko, akwai wasu wanda ake faɗi convention kamar wata yarjejeniya ta ƙasa wadda ke ɓoye, wanda take cewa mu da iranin kin wanda mu muke mallaka, in an hiddo wanda ake bamu da yancin faida mu kowa shi a duniya, sai in ita kwaren shi tace tana ba ta so, sannan ne take ce mu muku faida mu wani, ba mu ke zaɓa wanda muke so mu faida
2: ba. To je ne na kusa kanu a kai ai
4: suke zaɓa mu wanda za mu faida ma, kuma suke faɗin farashin da suke so.
2: Ko man fetur da ake sayarwa a duniya ba kasashe masu man fetur ba ne suke saka kuɗin man fetur, amma su sun san hanyar da za su bi domin su amfana da kuɗinsu.
4: To yanzu a komo an mu haka na a ganin me zai faru yanzu. Ai wannan gwamnati ta soji buɗe mu ido ne kai. Idan abubuwan da mu muke gai, wallahi da mu ke da bindigogi tun da daɗiya da mun jima da yin kudeta, da mun jima da juya mulki. Saboda mun jima muna kuka, mun jima muna ganin abubuwa waɗanda muke ta faɗi sai ba a yi ba.
2: Mun gode Malam Abdu Dan Neto. Tahiru Garka, shugaban kungiyar Vinsec Niger, idan aka duba waɗannan abubuwa da ke faruwa, aka duba cewa ƙasashe da dama a tafi a dawo ƙarƙashin gwamnatin farar hula ake komai, shin a zuwa ƙwace gwamnati da tsinin bindiga da sunan za a yi wa gyara ƙasa, mun ga ya kasa kai Afirka ko ina, me yasa ai Niger har suke wannan tunani, kuma ya zuwa wannan tunanin ina ya kai su?
5: To nagode. Wannan bayani da kai shi ne gaskiya, duka yan an ka tsoka cikin nahiyar Afirka, juye-juyen mulki da ƙarfin bindiga bai kai mu ko ina ba, ya dai sa mun ja da baya. Kuma tunanin ƴan Niger saura waɗanda suka zo suka nan suna yi masu dawa goyon baya da wannan bawan Allah da ya riga da magana ya ce su ma inda suna da bindigogi da sai juyin mulki, a sha juyin mulki bai kai mu ko ina, juyin mulki bai gyara ƙasa, tunda inda yana gyara ƙasa da ƙasashen Afirka duka yau su ne asaman ko wane ƙasashe na duniya, tunda a nahiyar Afirka an yi juyin milki da ko ina cikin duniya, amma yin a waye gari ina suke, in ana zancen talauci Afirka ne, in ana zancen rashin lahiya da wani maladi Afirka ne, cucucuji Afirka ne, rashin makaranta, karancin ilimi, rashin wutar lantarki, duk dai abin da ba a so yau in ka ɗauka Afirka ne. Kenan juyin milki da ƙarfin bindiga bai sa ƙasa ta ci gaba sai dai ta ja da baya. Ko musamman mun gani a Niger yau shekara uku da aka yi juyin milki babu fannin da a cikin Niger ya ci gaba. Kaga dai a fannin makaranta ba ci gaba an ja da baya. A fannin kiwon lafiya an ja da baya. A fannin harkar energy da wani wutar lantarki an ja da baya. Yau 'yan Niger duk inda suke suna fama cikin duhu, cikin rashin huta, a gani ta noma an ja da ba. Ba ma sai na zancen wajen ni ake cewa wajen tsari ba, a gani nan abun duka ya taɓarɓare, a gani abun da ya kamata a gani yau tsakanin soje, tsakanin horakulla da yara waɗanda 'yan ta'adda sun ka kashe yau sun kuce 5,000 a shekara uku na milkin soja. Kuma sun yi kwabai su zo su gyara ƙasa, a gane yau ko da suka ɗauki iko a Niger, ƙasashen lalle akwai ta'addanci amma bai mamaye duka jahohin Niger.
2: Tahiru, kana gani yanzu wannan yarjejeniyoyi mai wa ka duba yadda gwamnatin Niger take ci gaba da yinsu ta mulkin sojan, aka duba yadda ka nuna halin da ake ciki, wannan yarjejeniyoyi kai ma kana da akwai wani fata na cewa wannan yarjejeniyoyi suna iya kai Niger ga gaci game da wannan batu na ba da lasisin haƙan uranium mai 'yan ƙasa kawo kamfanin Canada game da gina matata a Doso da sauransu?
5: Wannan kalare, wannan yarjejeniyoyi da ake aiba sabi ba, duka zazzahe ne an kai. Wannan kamfani na Canada da an ka ko da suka bayan CPEX, ai da ma an san CPEX gobi X ne da suka kora, ka gane da yanzu ita dole ko cikin ido shiga take, sun juya sun diba sun gane da barazana da zuciya da zage-zage da zarge-zarge bai tsiya bai jagora ƙasa, dole ne yanzu suka komo suna abun nan, ka gane ai ba wani sabon abu ne suka girgiro ba, ba wani abu ne sun kai wata hikima ko wani muhimmanci ba, ka gane zimarkin kuma da aka zance ai 'yan ƙasa sun hito sun kwatanta da waɗannan mutanen ba mutanen kirki ba ne, don an san su ba kamfani ba ne wani ingantacce wanda zai zakkuwa shi aiki na abin, in yana yi tun yaushe aka zance zimar tun da suka zo, ka diba ka gani mutanen tun da suka zo ba abin da suka kulla a Niger, in ka diba shi lokacin wanga shugaba da suka hambare Bazo Muhammad, ka diba ka gani zunzurutar aikin da ya yi na kwato mu Niger aikinta ta fannin ni ake cewa energy harkar wutar lantarki, kasashenmu kumin daban-daban inda yake zuwa ya agina musu tashar wutar lantarki don su samu cigaba, ka gane to bancin abinda sun kaɓata so za ga tun da sun kaso menene suka gina, ai zance ba zance ba ne ana zuwa ana zage-zage ana hawa ba, a gani a ƙasa menene aka gina, menene suka gina, kuma zancen uranium da ake yi da an fara zancen arzikin ƙasa sai a ce muna da uranium, kuma uranium ke ga yau in ka ɗauke shi tun lokacin da an ka samu wannan hatsari na Japan tun lokacin nan darajar uranium ta karye, uranium bai kai, akwai ƙarfa da yawa cikin ma'adanai waɗanda sun kai uranium ma suka yi shi kuɗi, in ka diba cikin birjin mu na Niger duka aportin uranium nawa ne, bai kai duka tsakanin 5,000 ne bisa 100 duka kowa gari ake, kuma yau an ce an amshewa ne ne uranium, zancen da wannan mata ta yi na wani convention na wani wane ne zancen Okano da take, yau ai ko da sojawa sun kai ku da ta shi shugaba Bazo bisa ga wannan convention da an kai an ga ba su aikin
2: nan, yarjejeniyoyin da ta yi bayani a kai kenan,
5: ya amce musu wannan lasisi na Okano tun joint development abun shekara 2023 a watan Yuni an ka amshe mutu wannan lasisi, kace ni
2: ina faɗin yarjejeniyoyi kenan convention da kake magana
5: convention yarjejeniyoyi to kaga
2: To mun gode Tahiru.
5: Kuma aha. Kuma ƙarin bayani.
2: Eh to a guruje.
5: Abin da nake son ɗan Niger su gani. Shi Niger kinin da ake gani. Akwai lalle akwai ma'arriki ma'adanai, akwai shi. Amma su kadai ɗan Niger ta haikowa arzikin ƙasa, in ta haikowa arzikin sama, in babu kwanciyar hankali a cikin Niger ba a cin uwane shi. Kuma in ya zan babu ilimi, babu karantarsuwa, ba masu ilimi Niger ba a zuwa ko'ina. Ba a zuwa ko'ina, kowa ya tsaya matsayin shi. So za su koma ta su filin daga su yi abin nan. Wanda ke son milki ya tuɓe tunin shi ya komo. Yau to shi wannan mai caya ɗauka. Yau in ko har ɗauki bindiga ina za a zama. Ƙaƙar Niger za ta rayuwa. Shi yana da hankali da yake cawai su ɗauki bindiga. To su sun ɗauki bindiga. Wasu ka ɗauki bindiga. Ƙaƙar zamin zashi.
2: Bari ya zama na bayani na gaba kaɗan. Mun gode Tahiru Garka, shugaban kungiyar Jevan Sak Niger. An shaida mun cewa muna tare da Alhaji Dauda Tankama, dan kwamitin sake fasalta ya jinoyin wato batun karkasa arzikin ƙasa kenan. Ba kana ji na?
6: Ina jin ku da kyau.
2: Ka ji yadda ake ci gaba da muhawara. Abinda muke so mu sani shine tunda gwamnatin mulkin sojan nan ta zo akwai wato tunani mai yawa na samun ci gaba, duk da dai ƴan Afirka sun kasa fahimta ne inda soja suna kawo ci gaba da Afirka mun dade da ci gaba, duk jojiyoyin mulkin nan za iya cewa ci gaba yana ana samun sa ne karkashin muhawara da samun wato matsaya tsakanin bangarorin rayuwa kamar yadda ake gani a sauran kasashen duniya. To tunda kana cikin wannan kwamiti yanzu ya batun sake fasalta wannan yarjejeniyoyi, ganin cewa kullum ana maganar fasalta yarjejeniyoyi amma kuma ba ga komai a ƙasa ba wajen kare mutanen da ma wuraren da ake haƙar saboda sauyin yanayi da ma tabbatar da cewa wato arzikin ƙasa an ganshi a ƙasa.
6: Na farko dai ina shugaban kungiyar Adrode, kungiya mai fafutuka da shugaban ƙasa da kare haƙƙin Adam. Ina a cikin kwamiti wanda aka yi na ƙasa wanda zai diba illoli da banna da kamfanin haƙan uranium ya yi na Arewa. Ina cikin wannan kwamiti na ofishin ministan shari'a na Asakawashi, wanda muke nan muna ƙididdiga muna diba irin matsaloli wanda aka shifka mana a shekara 60 kamar yadda aboki na ɗan Naijeriya waɗi. Amma ina so in ji hankalin ɗan uwana, lokacin siyasa bai ba Tahiru, yanzu ba siyasa ake ba, aiki ake na ƙasa.
2: A aikin ƙasa ana yi ne ƙarƙashin yarjejeniya, ƙarƙashin wannan ya faɗa wannan ya faɗa, dan ana aikin ƙasa ba za ka ce mutum kar ya ce kaza ba, ai dole kowa ya yi magana akan yadda yake ganin aikin ƙasa.
6: Ka bari ya tare da kanshi, ina so ya dawo.
2: Ina gaya maka ne, ai shi ne shi yasa muka kira ku duka, ai
6: ya dawo gida har lokacin siyasa
2: ya yi. Ai ba za ka ce wani sai lokaci kaza mutum zai yi magana ba, ai wannan kaman ka da yake le ci gaban ƙasa kenan.
6: Ban tare shi ba ni ma sai a bar ni.
2: Shi yasa aka bar ka ka bar albarkacin bakin ka, amma kar kai ta hanyar tara wani.
6: A ban ci a tare kowa ba, ina cikin Niger na san Riyadu ta Sule Tehran. Ina gani ko kana ketare kana a gida kira gida, ka ji nawa buhun shinkawa yake, nawa buhun masara yake, nawa buhun haki yake, ka ji likita nawa aka rage, lakon nawa aka rage, wurin mai nawa aka rage, kaɗan daga jikin in dai ka tambaye talakan wanda abu ya shahawa ya gaya maka gaskiya. In muka dawo ɓangaren ƙarfin uranium a shekara 60 yarjejeniya da aka yi ta da ba yarjejeniya ba ce, ɗan kuwa ne horon shi ta zo ta aje mana ga abin da take so. In an sayar da uranium ta shekara 10 horon shi a ɗauki jikka 8, jikka 2 su riƙe jikka guda a turo mana jikka guda. A shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Arlit. A shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Niamey. Hanya ce da aka ɗauko wannan arzikin ana kawowa. Ɗiyanmu na karatu cikin makaranta ta kara, ɗiyanmu na karatu saman buhun tumati, ɗiyanmu na karatu saman buhun simintin Dangote. Kun san ba a ma injin adalci ba, babu magani likita, babu magani komi. Yau Allah da ikon shi muna nan zamani, Allah ya kawo mana sai ni sai a ƙarƙashin jagorancin jiran Darmi Abdulrahman Tani. Abinda yau muke ma Allah godiya da muka yi sahiya, kamar yadda abokina ɗan na tace wannan doka da aka kawo mana a kumshe, ana ce mata kamar yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa. To a lokacin nan ba yarjejeniya ba ce.
2: To yanzu yarjejeniya ta samu da titunan?
6: A'a, yarjejeniya ta tsakaninmu da horon shi tun wanda ake tadda. Ai yanzu ce ake ta aiki da ita, ake kashe
2: dankali, ake
6: rabon kura.
2: Yanzu aka daina rabon kura, me ya canza?
6: Yanzu an daina rabon kura, talaka na gani a ƙasa. Ka san cikin dokoki na ƙasa, kamar yanzu in ka ɗauki sharti da Larry Foundation, kudurin wannan doka ta kasa kudurin ta na diet wanda ke cewa les ressources naturelles du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien arzikin kasa ne cikin loje na kasa ne amma wani lokaci na tanja da aka yi harkar imuraren da tanja ce zai ginuwa a lokacin ne ani da suka waye suka gani akwai lalakashin kadugo an ce za a gino imuraren sai muka ga fari yare suna jerin gwanon sun ce ba a ginuwa nan ne muka gane cewa ma haikoku da ta da aka yi saboda ita ne kamar yadda na ce ce an majori yanzu nan
2: an kwana bi fara ku tsara da manta ne ma wasu ne suka turo shi yazo yi juyi mulki domin ya kasara Niger
6: a shi ai abin da ya tsayo aka azama kiyaya aka azama Niger kiyaya aka mata zobe saboda general da
2: kasa yan afirka mun iya magana ta kowane bangare na baki
6: ba zan cin baki bane ai mu reality ne solo tare nake maka magana saboda yau zobin da aka mana aka azama ne kiyaya saboda general da me sun zo sun dare bakin famfo an hana ruwan zinariya su fito an hana ruwan iranium su fito
2: Barin dawo gare ka a gurguje Malam Abdu Danneto baka tunanin da zaka ke cewa kai mai da kuna da bindiga da kudi da juyin mulki ka san sojoji nawa aka yi asara a nahiyar Afirka a wajen juye-juyen mulki waɗanda an horas da su domin su tsara ƙasa amma saboda suka zo su shiga aikin da ba nasu ba ka san nawa aka yi asarar rayukan sojoji waɗanda aka horar a Afirka kuma kai ma ka dauki bindiga ka je ka kifar da wani ka san kai ma wani zai dauko bindigan ya kifar da kai Me yasa baka yi tunanin ayi muhawara a karkashin tsarin demokradiya ba kai ka fada wannan ya fada ka san cewa ai Abdullahi Wad a Senegal ka san ya kwashe shekara nawa kafin ya ci zabe wajen shekara 30 to baka ganin haka shine tsari wato yadda mutane har da su fahimci abin da kake fada har su baka dama maimakon a ce ana amfani da bindiga da karfi
7: kana ji ko in san samu ne haka ya kamata ayi amma lokacin nan mun nan cikin kasar nan ba wanda bai matsu ba wajen abinci babu shi akwai wahala
2: kuma tsukuna da kuru'u fa duk bayan shekara biyar
7: ina zuwa yanzu in ka dauke ita horon shi wane ne ya gyara horon shi wane ne ya gyara zamanta ai da gwal ne da gwal kuma kowa san soji ne amma sai da ya rike kasar horon sai da ya gyara komi sannan ya ba horon kulla to ina jin a zo wanda ya mai da mana martani ya ce ba wutar lantarki babu nakwal babu laya ana ta kashe mutane ya ina jin ba cikin kai ka ko saboda in lokacin da aka yi juyin mulki kowa sani nan kasai Najeriya da muke amso wuta gare ta muke da yarjeje ne wuta gare ta sai ta cire mu wuta lokacin da ta cire ɗan Niger ba su yi wahala saboda ni saboda an nemi hanyoyi da yawa wanda muka samu wuta wannan rashin da muka yi sai ya sa muka tashi tsayin daka muke neman tamu ta kanmu
2: Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin Malam Abdu Danneto shugaban gabayyan ƙungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare tabbatar da makamashi a Maradi da Madam Naomi Binta Stansley ta ƙungiyar Rotab kuma 'yar majalisar tattaba a jamhuriyar Niger gami da Tahiru Garka shugaban ƙungiyar Jevensec Niger sai Alhaji Dauda Tankama dan kwamitin sake fasalta yojoniyoyin arzikin karkashin kasa a jamhuriyar Niger a madadin su duka da sauran abokan aiki Suleiman Babo yau ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW
0: DW amsoshin takardunku
8: masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a filin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tankubala To tambayar mu yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Abdulhadi Rogo da Abubakar Musa da kuma Junaid Muhammad suka ce suna so a ba su tarihin tushe da asalin kasar Hausa da kuma dangantakar su da Fulani To da mu amsa muku tambayar na mika ta ga wakilan mu Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto da kuma Yusuf Ibrahim Jirgaba a Katsina A tattaunawa da wakilin masu Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq, Professor Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, ya fara da bayani game da tushen kasar Hausa.
9: Abinda a tushen kasar Hausa, Zamfara, Katsina. Kago idan kasashen guda biyu, Zamfara, Katsina, an san akwai Daura, amma waɗanda in kasa su da Kano su ne kasashen da ba su da tushe ga kowa. In ka tambaye baka tsine asalin sai ce kakannin su nan sun kata shi ba zo da ko ina ba in ka zo ka iske ba Zamfari bai sai inna kakannin su ba sai nan an kata shi kenan in haka ne kenan duk inda aka samu Hausawa manoma da salakunan su da al'adun su na atushin kasar Hausa duk da yake wasu masana na al'ada suna cewa ai tushen kasar Hausa ya taso ne daga wajen Niger Republic da ta kabila ta lugu ta kasar Hausa ba mu yadda don ta iske mutane ta iske mutane ko ba ta ridda mutane ba to tushen kasar Hausa dai inda muke zanne yanzu kamar yadda babban malami mai fada Madi Adamu in gaski tushen kasar Hausa nan yake kuma nan aka tashi
10: to farfesa ba su tambaye suna cewa yaya akai Fulani suka zo kasar Hausa
9: to cewa yaya akai Fulani suka zo kasar Hausa tambaya ce babba don Fulani akwai wanda ba zuwa suka yi ba akwai wanda zuwa suka yi Fulani sun kasu kashi uku akwai Fulanin gida akwai Fulanin daji akwai Baroji Fulanin gida kana zanne kasar Hausa da ke dan kasa dan yan kasa ne na akakanin su na uwayen su baka yi su ba ba koran su bas fika ba bas koranka saboda ka duk yadda akai dai su Fulani yan gida suka taho sun zo kasa Hausa saboda taimakon Hausawa wajen noman su da kiyakiya kiyon da suke yi amma ga tabbacin gaskiya sun isko Hausawa nan sama ga shekara 500 sai dai rashin sanin wani rana suka isko su dole mu a yadda Fulani yan gida Fulani ne kaman yadda Bahaushe ke dan kasa su ma yan kasa Hausa ne
10: ana cewa Hausa Fulani me ake nufi da haka
9: wannan kalma ce mai fassara biyu ga fassarar manyan malamai da fassarar mudaliban su ai in an ce Hausa Fulani Turawa suka fara fadin haka ma'ana a fadi Bahaushe shi da kasa a ce Hausa Fulani ba a cewa Fulani Hausa sai dai Hausa Fulani saboda Bahaushe shi adda kasa shi ya gina ta ce komai duk wanda ya zo ba Bahaushe ba goni to suka zo suka haɗu wuri guda Hausa Fulani sai aka samu wata ɗabi'a babba tsakaninsu auratayya ga kabila daban-daban amma kowane su dan uwana aure sun zo da kabila da kuma ɗabi'a babba kowansu musulmi ne sallah yake in dan boko ce ma Hausa Fulani shi kuma ne Hausawa su annan farko su adda kasar su Fulani sun ka isko su so in kaji kuma wanda ba musulmi ce ma Hausa Fulani ma'ana inda Hausawa da Fulani ke kallo in za su yi sallah ina ne zai kallo
10: gabas
9: shikenan an gama
10: kenan tsakanin wanda ba musulmi ba da dan boko suna da sabanin fahimta
9: akwai sabanin fahimta kwarai don mu mu ci Hausa Fulani saboda Fulani Hausa adda kasar su dole a ce Hausa Fulani ba a cewa Fulani Hausa wannan shi an magana gaskiya ba bukatar wani fasara
10: yanzu irin yadda wasu suna son shiguwa da Hausa zalla suna son su ware Fulani duk da auratayya da ta shiga tsakanin Hausa da Fulani tsawon shekaru misali ku masu nazari akan harshen Hausa ya kuke kallon wannan
9: mu dalibai abin da muke gani in ni dai ba zan ce maka yana Hausa zalla ba amma sunana Aliu zalla kai ma an duba sunan ka zalla cewa kakan ka Hausa zalla wanga Fulani zalla an raba kanmu an watse mu so ina ganin cewa Hausa zalla Fulani zalla ba laihin yaran mu bane karantar da su an kai sun akai a ƙara watsa kawunan mu mu sake rabuwa domin an ga a duniyar zamani yanzu ƙarni na 21 a siyasance ba mu mai rinjayen musulmi a Najeriya in dai kan Fulani da Hausa na haɗe to wallahi kai kaɗan to sun aka bi hanyoyin da za mu raba kanmu mu yaƙi junanmu mu kashe junanmu a samu kuɗi daga abin da an ka samu a bar mu gawa
10: to a ganin ka menene mafita dangane da wannan al'amari
9: mafita ta ɗaya ita ce mu tabbata duk abin da ya kawo bala'i ƙasa ga tamu kabilanci ne kabilanci kawo na bala'i kowa na bugun gaba da kabilarsa yana cewa ya hiwa ne shi ne farko

0: jihadin Shehu Usman Danfodiya kawo a zamantakewar Hausawa da Fulani.
1: Ya kawo canje-canje na farko a yi rubutu a yi karatu. Danfodiya ya rubuta tafsiri 100. Ya kawo mutane dabarar rubutu. Kaga yanzu babu inda ba a rubutu. Danfodiya ya sake kawo wata ɗabi'a ta fasara. Yau in ka dubi littafin Musulunci da aka fasara sun yi 2000. Kaga an samu ci gaba. Danfodiya ya kawo mu Musulmi wata aƙida babba ta haɗa Hausawa da Fulani wuri guda makaranta. Don shi kai ne ai gidan bawa jango zuri koyar. Shi da kai ne Sheikh ai gidan bawa ya koyar da yara da ƙannai. To in har ɗauki shi ya koyar da mu, kaga shi kuma na ƙoƙari ya nuna mutane cewa kenan kada ƙabila ka ta hana ma koyon gidan wani. Ya kawo gwamnati ya rubuta littafai masu yawa har yanzu babu inda ya ce wannan littafi na Sheikh Usman bin Fodiyo ne bahillata ne. Bai taɓa ce mai kai ne Sheikh ba. Shi yasa duk malamin ƙasashe shi ma da ya isko su ba ka ce mun kanka malam. Haka ya iske mu ya karɓi wannan ra'ayi ba ka ce malam. Ko an ce malam ka ce ani nan. Kai ba ka ce mun kanka malam. Shi kuma shi ɗabi'a suka ba ɗaya duk ina gano ta Sheikh kaza kaza wallahi ba shi rubuta shi ba. Muna ƴan bayan haƙi ka rubuta shi. Muna yin abin da ya ci shi. Saboda haka wannan jihadin ya koyar da mu cewa abubuwan da muka gada suka ɓace a dawo da su. Kaman kullum mata, kaman adalci ga sarauta, kaman kashe ƙabilanci, duk Danfodiya koya muna, kaman hita a yi wa'azi. Kai babba ma Danfodiya tabbatar da mu ga ɗabi'ar da ya samu cewa ko kai awwa malami in littafai 3000 a gidanka in kai kowa karatu, bare yau mai ma sunan banza wai mu na ƙama kai aka zance shehu na ƙarya. Kakka yadda ka ba da ansa abin da baka sani ba. Allah ya shirya da mu.
0: Yanzu farfesa masu wannan fafutuka na ganin sun raba kan kila Hausawa da Fulani, kamar akwai shawara da za ku ba su?
1: Kwarai, shawara shi ne ci gaban da kun ka samu ku riƙe shi ba sai kun yaƙi da kowa ba. Abin da an naku dole a baku. Za mu yi amfani da ilimin zamani na mu haɗa kanmu yadda maƙiyanmu su yaƙe mu. Ai abin da Hausa Fulani Musulmi, domin kai mu yaƙi. Wa abba ya kure, ba Fulani abba ya kure ko ba Haushi, kowa kan kure yake. Don haka mu haɗu guda mu yi auratayya da iri ɗaya.
2: Farfesa Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu kuma malami a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto a Najeriya.
3: Allahu don sunayen ka tsarka ka duka ka ban fasa zan yabo Usman almajiri nike mai biɗa albarkace duk manya-manyan malaman addini. Usman Hodiya shi waliyun lahi ne da ya sami sharadodi na ja. Dadadinu, sharadi na balko gashi nan da malamin an tsarkake masa zuciya. Usman, kabin gasan da shi waliyun lai, kine malin waliyai a garai. Usman Fodiye, shi waliyun lai kine da ya sami sharadu.
2: A waje guda kuma wakilin Makatsina Yusuf Ibrahim Jargaba ya ji ta bakin Dr. Sada Salisu Ruma, masanin al'adu da harshen Hausa a jami'ar Umar Musa Iraduwa da ke Katsina, wanda shi kuma ya fara bayani akan gudumar Hausawa ga Fulani da kuma darasin da za a ɗauka a dangantakar Hausawa da Fulani.
4: Ya kamata dai mu fahimta cewa ainihin su al'ummar Fulani waɗanda marubuta da dama da suka rubuta a harsuna daban-daban suke zayyana cewa kala biyu ne. Akwai waɗanda ake cewa ‘yan asalin Futa Toro, akwai waɗanda ake ce ma Futo Jalo. Dukkaninsu suna da kamanci da juna, suna da bambanci. Suna magana da harshen na Fulani, amma akwai ɗan bambanci na karin harshe da za a ja tsakaninsu wajen mu'amala da junansu. To dukkaninsu dai tushen da ake magana shine abin da ya shafi wani ɓangare na wasu ma kama kan koguna da ke akwai wajen ƙasar Senegal, abin da ya kawo zuwa Mali. Yama zuwa ga wannan ɓangare da inda Hausawa suke zaune. To sun bayar da babbar gudunmuwa wajen taimakawa da ba su masauki da kuma yin taimakekeniya ta fuskar ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin abubuwan da su biyun kan yi na rayuwa. Misali mu'amaloli na kasuwanci, misali zamantakewa, wurin zama da abubuwan da suka jibinci dukkan bukatun da Fulanin nan da suka yada zango a nan da can sukan bukata a ƙasar Hausa. Saboda haka a iya cewa lallai mutanen da ke ƙasar Hausa Hausawa to sun bayar da gudunmuwa sosai ta fuskar yin mu'amaloli cikin ‘yanci da walwala da amana tsakaninsu da al'ummar Fulani da suka

0: a cikinsu.
1: To idan muka diba wani bangare, taya auratayya ta shafi dangantaka Hausawa da Fulani, musamman a nan kasar Hausa?
0: Marmari na musaya ta abin da ya jibinci tsarin rayuwa tasa tsakanin wannan kabila da waccan kabila. Shi yasa a lokacin da Fulani suka zo suka samu Hausawa suka yi zamantakewa da su, to lalle an samu auratayya tsakanin jinsin Fulani da kuma jinsin Hausawa. Kusan saboda tasirin addinin Musulunci ga ɗabi'un Fulani na wancan lokaci, an samu kusan kamanceceniya da wasu abubuwa da suka shafi na al'adun Hausawa. Saboda haka auratayya mai yawan gaske ta shiga tsakanin ƙabilun Fulani da kuma Hausawa a wuraren da suka haɗu da juna, musamman saboda mu'amaloli na yau da kullum da aka yi. Saboda haka halaye da ɗabi'o'i da aka saba da su, al'adu na kowane ɓangare sun samu shauƙin juna, sun shiga cikin juna. Shi yasa harkar da ta shafi magana auratayya ta yi tasiri matuƙar gaske, yadda a iya cewa wannan auratayya ta yi girma da bagar da ta markaɗe, wanda ta sa suka kusan zamantowa abu ɗaya. Shi yasa za ka ga masu neman su ware Bafulace daga Bahaushe ko Bahaushe daga Bafulace, wato al'amari ne mai wahalar gaske, saboda wannan girma da yawan auratayyar da ta shiga a tsakanin tsatsan su Fulani da kuma na al'ummar Hausawa. In muka duba, addini wani ɓangare ne na al'ada, ana yin addinin Musulunci a cikin al'ummar Fulani, ana kuma addinin Musulunci a cikin al'ummar Hausawa, to amma sauran ababe na yau da kullum fa. To shi yasa zaka ga haɗewar da aka yi, an markaɗe al'adun gabaki ɗaya, kamar yadda ba za ka iya cewa harshen Hausa kacokan gabaki ɗayansa, a'a, na Bahaushe bu ne al'adun aka ɗauka aka sanya, a'a, akwai wasu abubuwa da suka shigo. Shi yasa ake ce masa hankaka mai da ɗan wani naka. Don haka al'adar Bahaushe da Bafulace sun samu shiga cikin juna, sun yi kamanceceniya. Misali, al'amuran da suka jibinci alkunya, al'amuran da suka shafi sutura da abincinsu da sana'o'insu na yau da kullum, duk kusan yanzu ko kara ka je, ai ba Bafulace za ka iske shi ke sai da sanuwa ba. Kawai da haka in kuma ka je wajen al'amuran da suka shafi zamantakewa ta tsakanin rayuwa, in ba sa'ar gaske ba, yadda aka san fuskoki da jikin Fulani, to shi Bahaushe ya shiga ciki, shi ma Bafulace ya shiga cikin wannan, don haka su markaɗe tare da junansu. Yana da wahala yanzu ka ce tsantsar Bafulace za ka fidda ka ware shi gehe, ka ce wai tsantsar Bahaushe za ka fidda ka ware shi gefe.
1: To dakta, yaya tsarin mulki da sarauta ya kasance a ƙasar Hausa?
0: Mai asali ce, mai tushe ce. Ana gudanar da shi a bisa fitattun matakai da al'adance akan kira matakai na fitar da mulkin sarautar gargajiya. Wato, a sama ƙololuwa akwai sarki, a ƙasa akwai hakimi, a tsakiya akwai magaji ko dagaci, sai a can ƙasa kuma akwai mai unguwa. Dukkan wani kai komo na kowace irin al'umma da za ta shigo cikin wannan al'ummai, bayani ne yadda ake so a rayu yana zuwa daga sama daga wajen sarki. Bayanan yadda al'umma take haɗuwa da wasu kuma da yadda ake samun buƙatu, shi kuma daga ƙasa yana zuwa wajen sarki ta hanyar wannan matakai, wato daga ƙasa zuwa sama, daga sama zuwa ƙasa. Amma a sani menene sarautar ta Bahaushe? Sarauta ta Bahaushe tsari ne na gargajiya da al'umma kan ware wani mutum da aka zaɓa, wanda nagartacce ne kuma amintacce, da ya fito cikin tsatsan wasu mutane amintattu, da za a iya miƙa wuya gare shi a bashi raga matafiyar da al'umma, ya yi masu hukunci inda suka yi ba daidai ba, ya kyautata ma wanda ya yi daidai, ya kuma adalci a tsakaninsu, sannan ya riƙa nuna musu alƙiblar da za su bi su tafiyar da rayuwarsu domin su tsira da mutuncinsu da kuma kare dukiyarsu da rayukansu da dukkan al'adunsu da suka gada na iyaye da kakanni.
1: To wani darasi dakta za a iya cewa za a iya ɗauka daga dangantakar Hausawa da Fulani?
0: Akwai darussa sosai a jiya, amma darasi na yau to shine kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin me lalle ana neman wutar ta mutu a hannunmu don an bari kutse ya shiga na tsakanin wannan aminci da yarjejeniyar zamantakewa ta gari tsakanin Bafulatani da Bahaushe ta hanyar sanya jin zafi da aikata laifukan da ba gaira ba sabar suke cutar da al'ummarmu. Don haka abinda za mu gane cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Al'ummar Fulani da al'ummar Hausawa su daina biye mu waccan huɗubar shedan da ake cewa su yaƙi juna su koma wannan ɓangare daban wai Bahaushe daban Bafulatani daban.
2: Dr. Sada Salisu Roma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umar Musa Iraduwa da ke Katsina a Najeriya. To masararo a nan za mu dakata sai wani makon za a sake jin mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina da Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: DW wasiqun masu sauraro.
4: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Da farko zan fara da wasiƙar Zahardina Fulasuri Jallemo daga birnin Accra a ƙasar Ghana. Mai cewa DW Hausa yau na shigo wannan filin ne domin yin tsokaci game da yadda rashin tsaro ke ci gaba da addabar arewacin ƙasarmu Najeriya, musamman abin da ya faru a 'yan kwanakin nan a jihar Neja, inda 'yan bindiga suka kashe mutane da dama a daidai lokacin da suke tsaka da sallah kuma suka sace wasu. Muna addu'ar Allah ya kubatar da su cikin aminci. Sai kuma ila gara daga Kalgo Hulani Tasawa jihar Maradi jamhuriyar Nijar. Mai cewa assalamu alaikum DW Hausa. Yau sakona na jinjina ne ga shugaban ƙasarmu Nijar. Gaskiya babu abin da za mu ce ga gwamnatinsa face Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Ƙasarmu yanzu an santa a duniya, ko ina maganar mu ake yi. Nijar arziki arewa, Nijar arziki kudu, Nijar arziki yamma, Nijar arziki gabas, kuma Nijar arziki tsakiya. Janar Abdurrahman Ciyani ku ci gaba da niyyar da kuka saka a gabanku, domin niyyar ku ta gina sabuwar Nijar ce. Ƙasarmu Nijar muna da albarkatu masu tarin yawa, amma a baya waɗannan albarkatun ba sa yi mana amfani da magani. Gashi yau mun waye gari, kowa ya san ƙasarmu ba talakar ƙasa ba ce. Muna da arzikin da za mu dogara da shi, sai dai kash masu son banza, masu matacciyar zuciya, duk sun bi sun ɓoye komi. Allah ya ji ƙan Baba Tanja, gurin da ka ɗauko aiki yau mun samu mai cika maka shi. Allah ya haskaka makwancinka. Ku tashi lafiya DW Hausa. Sai kuma wasiƙa daga Rabiu Aliyu Rabson. Mai cewa fatan alkhairi gare ku da dukkanin ma'aikatanku. Daga jihar Katsina ciyaman Zumunta Media Forum Katsina ne. Kamar yadda gwamnatin mai girma gwamnan jihar Katsina ya karɓi ƙorafin al'ummar jihar ta Katsina, muna kira gare shi da ya dubi ƙorafinmu na wakilin gabas kan titin da muka rubuta masa, wanda ya tashi daga ƙofar Durbi 'yan lemu zuwa ƙofar Sauri bakin ƙofa. Domin titin akwai mutum sama da miliyan 2 waɗanda ke amfana da wannan hanya. Allah ya sa a buɗa mana shi. Tabbas idan aka yi mana hakan to zai zama gwarzonmu. A tashi lafiya DW. Sai wasiƙa daga Mustapha Isa Ruwangora mai cewa assalamu alaikum DW Hausa, fatan alkhairi gare ku. Gaskiya abin da ke ci mana tuwa ƙwarya bai wuce matsalar tsaro da take damun al'ummar Talata Mafara ta Arewa a jihar Zamfara ba. Mun yi kira ga mahukuntan ƙaramar hukuma da na jiha, amma har yanzu babu wani mataki da aka ɗauka. Muna roƙon mahukuntan da su tausaya wa al'ummar wannan yanki, domin suna cikin wani mawuyacin hali na matsin 'yan ta'adda. Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Sai wasiƙa daga Honorable Malam Bukar Ali mai cewa assalamu alaikum DW Hausa. Ni dai abin da yake ci min tuwa ƙwarya, ya kamata gwamnatin jihar Borno ta yi wa waɗanda suke aikin zuba ƙasa akan hanyar Gambaru Ingala magana, saboda har yanzu aikin babu sauri. Kuma idan gwamnati ta ba su mai domin su zuba a motocinsu da suke aiki da su, siyar da man suke yi. Yau an kai sama da wata ɗaya tun da aka fara aikin, amma har yanzu ba su yi aikin ko kilomita 10 ba. Kuma idan suka ɗibi ƙasar suna sayarwa ne maimakon su gyara hanyar. Saboda haka muka ga ya dace hukumomi su san cewa hakan na faruwa, domin su ɗau mataki a kai. Na gode DW Hausa, a tashi lafiya. Sai kuma wasiƙar Suleiman Alhaji Bahar da Magaram daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar mai cewa a daidai lokacin da Najeriya ta fara yaƙin neman zaɓe, mu al'ummar Nijar ma muna duba makomar ƙasarmu, musamman bambancin da ke tsakanin mulkin demokuraɗiyya da mulkin soja. Demokuraɗiyya tana baiwa talaka damar bayyana ra'ayinsa, zaɓar shugabanninsa, da kuma tambayar gwamnati idan ta yi kuskure. Mulkin soja kuwa sau da yawa yana takaita irin wannan damar domin iko yana hannun wasu tsiraru. Abin da ya fi muhimmanci shine mu fahimci cewa kowane irin tsari ba zai yi wa ƙasa amfani ba sai idan akwai adalci, tsaro, gaskiya da kishin ƙasa. Mu 'yan Nijar muna da haƙƙin yin tunani, mu koyi darasi daga makwabtanmu, sannan mu zaɓi abin da zai fi amfani ga al'ummarmu da makomar 'ya'yanmu. Sai wasiƙa ta ƙarshe daga Abban Sulaiha Gayari mai cewa DW Hausa, haƙiƙa yau zan yi kira ne akan manyan 'yan takarar shugabancin ƙasarmu Najeriya, musamman waɗanda suka fito daga jam'iyyar APC, ADC da NDC, da cewa ba sai kun yi kwamfar baki akan batun cirewa komai da tallafin man fetur a ƙasarmu Najeriya ba. Abin nufi anan shine ku bar talakawan da za su zaɓe ku su yi alƙalanci a tsakaninku a ranar zaɓe, domin su ne abin yake shafa kai tsaye na cirewa ko barin tallafin man fetur ɗin a ƙasar. Ta ƙarshe muke fatan Allah ya sa muna da rabon ganin lokacin zaɓen lafiya. Amin summa amin. Tuma dalla da dukkanin sakonnin da kuka aiko mana cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.
3: DW labarun duniya.
5: Rayuwa ta fara daidaita a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar da haɗin gwiwar dakarun sa-kai na Rasha suka daƙi laiborin wasu sojoji. Tun a safiyar wannan Lahadi ne dai aka zaki buɗe hanyar shiga sansanin jiragen sama, yayin da shagunan da aka rufe tun a ranar Asabar su ma suka sake buɗewa, ciki har da babbar kasuwar birnin Yamai. Har yanzu dai Janar Abdulrahman Chani da ya kwaci mulki a juyin mulkin watan Yulin 2023 bai yi bayani a bainar jama'a tun lokacin da rikicin ya faru ba. Wakilan gwamnatocin gabashi da yammacin Libya da ke gaba da juna sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a Tripoli a gargashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, matakin da ake dangantawa da ci gaba ga shirin gudanar da zaben ƙasar da ta rabu gida biyu. Wannan yarjejeniyar da ta samu asali a tattaunawar da aka yi a watannin baya a Rome da Tunisia ta taɓo batun sake fasalin hukumar zaben Libya. Tun dai a watan Agustan 2025 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da hanyar fita cikin rikici da ake ciki a yanzu, musamman ma dai ta hanyar samar da daftarin zaɓe na haɗin gwiwa da haɗewar cibiyoyin zartaswa da suka rabu gida biyu da kuma shirya tattaunawa ta siyasa domin wazar da zaman lafiya a ƙasar Libya. Ayyukan ceto na ci gaba da gudana amma cikin mawuyacin hali a Nepal da China a ƙoƙarin neman waɗanda suka ɓace bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta kashe kusan mutane 800 tare da lalata kadarori masu yawa. Fiye da mutane 3,000 ne dai suka ɓace a wannan yanki na Himalaya, amma fatan gano waɗanda suka tsira na raguwa. Hukumomin Nepal sun sake kira da a yi taka tsantsan, yayin da jami'an agaji na Nepal ke samun taimako daga ƙwararru na India, China da Koriya ta Kudu. ‘Yan Iceland sun yi watsi da batun fara tattaunawa don shiga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a ƙuri'ar raba gardama da suka kada a ƙarshen wannan makon, matakin da ya zama koma baya ga EU wacce take maraba da takarar wannan tsibiri mai ɗimbin arziki. Kashi 52.8% daga cikin 100 na 'yan Iceland sun yi adawa da sake buɗe tattaunawa shiga EU, yayin da kashi 47.2% suka yi na'am bisa alƙaluma da hukumomi da kuma gidan talabijin na ƙasa suka wallafa. To ƙarshen cikakkun labarin duniyar kenan, kuma ga ƙarshen irin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi kenan a wannan yammaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku sake jin mu a shirye-shiryenmu na safe da rahotanni da ratsi na hirarraki. A madadin kowa da kowa, musamman ma dai Suleiman Babayo da ya tsara wannan shirin kamar yadda kuka ji, Muhammad Awal Balarbe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Bisalam.
6: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.